0: Frankie.
1: 8:01 a.m. on the clock this August 31, 2026. National Heroes Day. Ano ba? Tama ba? Oo nga, National Heroes Day. Good vibes morning, mga ka-vibes. My name is DJ Frankie. Sa aking programang Good Vibes Morning from 6 a.m. to 9 a.m. at narito na tayo sa ating saan? Good vibes, bali taktakan. Kasi at kasama natin this morning si DJ Joey Boy sa ating programa. Good vibes morning, DJ Joey Boy.
2: Good vibes morning, DJ Frankie. Happy Monday. At syempre, extended ang weekend ng ating mga ka-vibes ngayong morning. Rise and shine na, DJ Frankie, finally. Ano, pagkatapos ng ilang araw na pag-ulan, ay may nagpapainit na ulit si DJ Joey Boy ngayong umaga.
1: Oo, ako, ganito pa lang itsura ng araw, DJ Joey Boy. Nakalimutan ko, ganito pala sumikat ng araw. Anyway, ilang linggo, no, DJ Joey, parang buong Agosto eh, parang ano pa yan? Sana naman sa September favorable ang weather and syempre yung hindi masyadong nakaka-gloomy. Pero yung sa ibang tao, DJ Joey Boy, good vibes yung ano, good vibes yung maulan na panahon. Ikaw ba, anong prefer mo?
2: Ako ay depende sa aking mood. Ngayon, syempre, kapag ganitong mga panahon, eh, gusto natin ang talagang mainit. Dahil syempre, DJ Frankie, parang ano eh, isang buwan na tayo nag-fabcon sa ating lalabhan. Kawawang-kawawa na yung mga damit. Ano? Ayan, at least ngayon eh, at least ngayon ay na-appreciate na rin nila. Kahit yung mga damit natin, appreciate na appreciate nila yung araw. At doon naman sa mga ka-vibes natin na farmer kasi, DJ Frankie, ay talagang ano, matagal na pinahanap nila yung sikat ng araw. Dahil yung mga pananim na dapat ay namumulaklak at namumunga na, ay medyo nalunod, medyo na-delay yung mga bulaklak. Ano, kasi dito sa amin, yung mga aming pananim na talong, yung aming mga okra, may mga bulaklak na. Kaso nga dahil pag umulan ng malakas, natatanggal yung bulaklak, so nawawala yung bunga.
1: Naku, DJ Joey Boy, eto, mag-share ako ng isang heartbreaking moment for me. Ang daming nalaglag na rambutan.
2: Totoo.
1: Paborito ko pa naman ang, ano, ang rambutan. Kaya talagang heartbreaking sa akin. Lalo na yung pagtuklapin yung ano, yung tuklapin or puk natin, ang tawag dito sa Batangas. Yung pag easily peeled siya sa buto, parang yun yung favorite kong klase ng rambutan. Eh yung punong inaabangan ko na bunga na, ang daming bunga. O yung mga sibolya, ang dami na laglag na itong nagdaang habagat. So ayan, bili na lang. Kasi masarap din mga ka-vibes, ano eh, mamitas ng ano, ng rambutan tapos kakainin mo. And for sure, yung mga avid listener natin tulad nila Tita Conching dun sa Nauhan Mindoro, may tanim silang mga ganon. And kayo sa mga backyard ninyo, mga ka-vibes, no, ay masaya yon yung kayo nagtanim, tapos kayo din nag-aani, tapos kayo din kakain. Parang that's really fulfilling. Pero yun nga, yung mga inaabangan kong bubunga, wala na siyang ibubunga. Parang nagambol na ng bongga sa bagyong ito. But anyway, DJ Joey Boy, kamusta bang weather update natin? Parang may bago na namang bagyo. Sino na naman ito, DJ Joey Boy?
2: Oo, Tagalog na Tagalog ang pangalan. Kaya si Bagyong Pilandok. Yan, oo. Hindi natin alam kung ito ba ay ano na nabalian dahil na pilandok. Ganyan, oo. Ayan, pero yan nga, meron tayong bagyong binabantayan, mga ka-vibes. Si Bagyong Pilandok. Ito ho ay malayo sa atin dito sa Batangas dahil ito ho ay nasa extreme northern Luzon na. Oo, na may layong 1,120 kilometers mula sa extreme northern Luzon. Ang lakas nito, mga ka-vibes, ay nasa 55 kilometers per hour ang hangin at may pagbugsong umaabot ng hanggang 70 kilometers per hour. Pero dito ho sa atin sa Calabarzon region, sa malaking bahagi ng Luzon at sa western Visayas, ay habagat po ang malaking factor ng nagdadala ng ulan at pabugsong ulog at kidlat. At ayon nga sa ating report, DJ Frankie, ay asahan pa ang pag-ulan sa mga susunod na oras sa ilang bahagi pa ng western Luzon at western Visayas. Bukod nga kay Pilandok, meron pang isang tropical cyclone na patuloy na minomonitor ng PAGASA. DJ Frankie, ito ay si dating bagyong Obet. Ano, siya ay nasa loob pa rin ng PAR. ngunit hindi na naman siya nakaka-apekto sa kalupaan sa bansa.
1: Hindi na yan umalis eh. Talaga yung tumambay na din eh. Eh, DJ Joy Boy, kumusta naman para sa lugar ng Batangas yung ating weather na iyan? Kahit nasa extreme northern Luzon, may pag-ulan pa kaya this week? Kasi ngayong umagang ganda ng weather eh.
2: Oo. Sabi ng pag-asa, DJ Frankie, may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms pa rin daw naaasahan ngayong araw dahil nga may patuloy pa rin epekto yung habagat. At pag tinignan natin yung extended forecast ng pag-asa hanggang Thursday, cloudy ang Monday, Tuesday, Wednesday, pero pagpatak ng Webes at Biyernes, parang doon may mga kidlat at kulog na muli ang mga kakaulapan sa graphics ng pag-asa weather forecast.
1: Siyempre, sa mga nagdaang dami-dami ng bagyong iyan at ang habagat, ang daming nasalanta at mga baha, nagre-reveal ang mga revelations, DJ Joey Boy. Ano, nagkakanta lunod-lunod na. Ay, nako, hindi na natin yan papansinin. Alam na naman natin kung bakit. But anyway, eto naman daw, inactionan, 1 billion pesos. Na pondo, ilalaan daw dun sa Project NOAA ng University of the Philippines. DJ Joey Boy, ano ang saklaw ng 1 billion pesos na to? Ba't ganong kalaki ang i-invest sa Project NOAA? So, can you share us more about that, DJ Joey?
2: Oo, this is long overdue, DJ Frankie. Ang Project NOAA ay matagal ng app ng, ano, na meron ang gobyerno. At ito ay naisang tabi ano, na parang hindi na masyadong pinapansin ng mga nakaraang panahon. Pero finally, ito ay magkakaroon na ng revamp at nabigyang pansin dahil siguro nga ay hindi na rin natin talaga makontrol ang mga kaganapan at mga sakuna. Ay, ang palasyo ho ay naglaan ng 1 billion pesos na pondo para palakasin nga ho ang Project NOAA. At sa iyong tanong, DJ Frankie, ay ang magiging saklaw niyan, bahagi ng pondo, ay gagamitin daw para sa research, para sa new equipments, technologies, at syempre doon sa mga eksperto na magmamanipula at mag-update ng naturang app. Ito ay para palakasin ang paggamit ng AI or artificial intelligence, ng mapping at saka ng data analytics. Kasi syempre yung mga recorded na impormasyon ng NOAA, yan yung magiging basehan para ma-upgrade pa yung nasabing app na iyan. At ang magiging aasahan daw, DJ Frankie, kapag na-upgrade ang Project NOAA, ay makapagbibigay na ito ng real-time na impormasyon at mas maagang prediksyon tungkol sa mga posibleng pagbaha at iba pang sakuna. So talagang ito ay magiging guide or magiging isa sa mga main source para makapagdesisyon ng mga ang pamahalaan ng mga aksyon kung sakali mang may paparating o may inaasahang sama ng panahon o kalabdag.
1: And might as well, kung ngayon nyo lang naisipan dahil nagsisilubugan na ang bayan natin, ay might as well mag-invest pa rin sa mga projects na proactively na masusolusyonan. Hindi yung ano, kung saka, saka kayo nag-invest sa ganito. Sana makita natin yung worth, sana makita natin yung sense na being proactive with things, especially yung safety at saka yung mga forecast na ganito. Kasi parang napuput on pedestal siya, parang hindi siya napapansin before nung ito'y na-create. Kasi ang liit lang ng Project NOAA na to eh, nung nagsimula to. But anyway, puti naman, no? Thank you naman at na-recognize din yung importance and yung value of what we can have and gawang atin, Pinoy, ano, University of the Philippines. And anyway, other than that, ay talon tayo sa Senado, DJ Joey Boy. May nalaman tayo. Ito mula kay Senator Bam Aquino. Question, ang alin? Ang delay ng Cadena Act. DJ Joey Boy, what is Cadena Act?
2: Cadena Act, DJ Frankie, ito ay mas kilala din sa tawag na blockchain the budget bill. Parang ito yung ano, isang batas na gusto na maipatupad ni Senator Bam Aquino kasi ito yung magbibigay ng transparency talaga sa kung saan ginagamit ang pondo ng gobyerno. Ano, hindi ito yung parang katulad, parang dito wala ng confidential fund, dito wala na yung mga misalignment dahil talagang 100% it will be published sa mga portals ng gobyerno na pwedeng-pwedeng i-access ng mamamayang Pilipino. At doon nga DJ Frankie, medyo hindi nga believe si Senator Bam Aquino dahil noong nagkaroon ng mga panukalang ng schedule ano ng pagdi-discuss ng mga panukalang batas from number 3 na priority noong 2025, abay bumaba ito sa 41st na pwesto. So ibig sabihin ay ilang sesyon muna ang o ilang batas muna ang tatalakayin bago pa matalakay ang Cadena Act.
1: Yan. At bilang ganyan, hindi nga kapanikapiwala. Actually, hindi niya tinanggap yung explanation eh. Yung ano, ba't pinaganyan yung press proseso at bakit pinapatagal pa, ganyan. Dapat transparent pag sinabi, patingin ng ano, ng mga breakdown, yung mga ganyan. No, dapat pakita agad, diba DJ Joy Boy? Would you agree? Na, ba't hindi nalang ipakita agad-agad or wala bang maipakita? Ala, kaya ganon. But anyway, ay pagpasakamay na natin yan sa kanila. At ito pa, ano lang, ito, na-struck tayo dito. Punta tayo sa nature, mga ka-vibes, dito sa Sierra Madre Mountain Range. Kasi ayon po kay House Speaker Faustino Boji B. III, sabi niya, dapat protektahan bilang natural defense laban sa baha at bagyo ang Sierra Madre Mountain Range. Matagal na po dapat yan, pinoprotektahan. Pero ngayon, sige, thank you na rin kasi ngayon lang kayo gagawa ng House Bill 3538 kung saan gagawa daw ng 25-year master plan para sa scientificong pangangalaga at proteksyon para sa Sierra Madre. But this must have been done many, many years ago, even 25 years ago. E di sana applied na yung 25-year master plan. What can you say about all these delays, DJ Joey Boy?
2: Actually, talagang long overdue na yan. At may nabasa pa, may nakita pa nga akong graphics, DJ Frankie, nung ako'y nagbabasa. May graphics doon na parang yung ating gobyerno, na yung DPWH to be specific, at saka yung mga local government units ay binibigyan ng milyon-milyon o bilyon-bilyong pondo para ayusin nga yung flood control. Pero siguro ay hindi, walang kwenta ang flood control kung patuloy naman ang pagkalbo ng mga kagubatan, ng mga kabundukan. Sabi nga nila ay alamin ang root cause. Ano? At ang root cause, kaya bumababa ang tubig sa matataas na bahagi ay dahil walang specific sinkhole, walang nagpoprotekta. So, kailangan ay punuan, dapat yung bilyon-bilyon ay doon itinatapon sa mga ano, reforestation, tree planting, sa mga clean and green projects, hindi doon sa mga infrastruktura tungkol sa kalamidad. Kasi kahit punuin natin ng flood control, buong syudad, kung ang kabundukan ay kalbo, ay talagang kahit gaano kataas, kahit siguro 37th floor ang taas ng flood control, kung kalbo na ang bundok, ay talagang tataas at tataas pa yan.
1: And ito pa, DJ Joey Boy, no? Dito natin makikita yung God's creation. Pag di na talaga kaya ng gawang kamay ng tao, naku, mga ka-vibes, maniwala kayo sa creation ni Lord. Very creative si Lord. And pag sinisira talaga ang Mother Earth, ay talagang baka maningil. Ano, DJ Joey, baka maningil. Anyway, kaya na yun, DJ Joey.
2: Maisingin ko lang din na bilang napapag-usapan yung baha, parang ang nasisilip nga daw dahil diyan sa bahagi ng Pasay at Paranaque, may reclamation. Imagine, DJ Frankie, yung gitna ng Manila Bay, tinambakan ng lupa at gagawin na namang isla o gagawin na namang isang property na hindi naman natin alam kung sino ang may-ari talaga ng specific area na yun. Imagine, gitna ng karagatan, tatapunan mo, tapos biglang magiging private property siya. So hindi natin alam kung paano nangyari yon, pero yun daw yung isa sa dahilan kung bakit lumala ang baha sa Kamaynilaan. Kasi na-reroute yung mga tubig. Siyempre, tinambakan natin yung malaking bahagi ng karagatan. Ay saan pupunta yung tubig? Di babalik yan sa lupa dahil nga tinambakan mo yung tubig. So na-share ko lang, naaalala ko lang dahil nabasa ko rin yan sa isang article. At tayo ay natutuwa dahil may nabasa din tayong impormasyon na may kinansila ng mga proyekto ng reclamation project ang mga ahensya ng gobyerno, DPWH at ako, hindi ako nagkakamali, o DENR, ang nagkansila ng mga project ng reclamation kasi nga daw bogus yung ibang mga papeles na ginamit or falsified.
1: And of course, DJ Joey Boy ay ayan naman talaga ang resulta kapag hindi maayos. Parang ano lang din, ito na mention na natin before, kapag hindi ginawa ng ayos yung trabaho, hindi rin maganda yung resulta. For example, parang aspalto mo, isang ulan, bakbak na agad. Bakit? Substandard yung binigay, ano? And anyway, wala rin nadadaanan ng ayos.

0: But anyway, DJ Joey Boy, ang SMMRA ay Sierra Madre Mountain Range Authority. Again, sila po ang ano, ang magsusulong nitong House Bill 2538. At kung saan yung 25-year master plan daw, it takes a while. It takes a while. Kung nakakalbo na tong area na to, tapos ngayon ka palang magpa-plant, the best time to plant a tree was 20 years ago. Well, the best second time naman ay today. So, yan. Sana mag-plant pa sila ng trees and ma-protect yon. And one thing about tree planting, DJ Joy Boy, especially for mangrove trees. Ang mangrove trees kasi, may iba't ibang klase. So, for example, yung mangrove trees na pang pampang lang dun sa shore area, tinanim mo siya sa medyo malalim na part ng shore, hindi siya bubunga doon, hindi siya magpo-flourish doon, at hindi niya makukuha yung right ecosystem. May tatlong klase kasi ng mangrove tree. So, ayun, may nabasa akong research na 90% of tree planting activities, hindi nagiging successful yung pagbunga. Kasi mali pala yung pinagtataniman na area. Hindi pala dapat, basta mo na lang itutuhog yung seedling ng bakawan, dun sa mga bakawan, yung mangrove trees. So yon, fun fact lang mga ka-vibe, sana if mag-replanting activity tayo, we also research if ito bang pagtataniman ay tama ba yung itatanim mo and may mabubuhay ba dito ang ecosystem dito sa mga lugar na to. So yon, ano, parang hindi pala natin alam yon. May mga ganun palang mga pangyayari. But anyway, talon tayo dito sa Laguna, nature pa rin. Sa Laguna, diba? Lumampas na sa critical level. DJ Joey Boy, ngayon kaya nasa critical level pa rin or bahagyang bumaba na?
1: Wala pang inilalabas ulit na update, DJ Frankie, ang Laguna Lake Development of na ating in-report ay kahapon ano sa kasagsagan ng malakas na ulan sa Metro Manila. Kasi po, kahit nasa Laguna de Bayan, ang bumabagsak din ang tubig, mga ka-vibes, ang iba ay nanggagaling talaga sa Metro Manila. Mm-hmm. At dahil nga ho, malakas ang ulan doon, ay tumaas nga ho ang level ng tubig. At actually, hindi natin alam kung may ano eh, parang walang spillway, ano, DJ Frank. Mm-hmm. Hindi ako aware sa Laguna de Bayan na concept. Pero ang alam natin ay dito ay isang bay talaga, isang lawa, at wala siyang, hindi katulad ng mga dam na may pwedeng gate na buksan ano, para magpakawala ng tubig. Ito ay talagang lawa, at kapag tumaas, ay matik na babaha sa mga kabahayan na nakapaligid doon sa Laguna de Bay area. Ano po, kaya nung tumaas kahapon, ang level ng tubig dyan ay kaagad-agad na nagsagawa ng preemptive evacuation ng mga lokal na pamahalaan para nga maiwasan ang pagdami ng mga taong maapektuhan ng pagbaha, DJ Frankie.
0: Oo, and ito one thing, fun fact about Laguna de Bay, hindi ka pwede mag-swimming dyan eh, kasi ano na siya, heavily polluted. Tapos hindi na siya safe for recreational activities. For example, magtatayo ka dyan ng yung mga floating, ano, yung inflatables, ganun. For example, tourists, hindi na siya pwede. Tapos marami na siyang, parang high polluted na yung ano. According to Laguna Lake Development Authority, nung nakaraang balita sa atin, untreated sewage siya. Parang ganun yung itsura niya. And one thing about it, ang dami sanang nakikinabang dito kung maganda yung water quality dito. And may mga health risk na if magsiswimming ka dyan. So, ganun. If umapaw siya sa communities, bilang naabot niya yung critical level, if aapaw man siya sa communities around, ay not healthy na rin. And parang ano na din, parang kumbaga sa baha ay nangangamba ka sa leptospirosis, dito naman mangangamba ka sa mga possible infections na pwedeng makuha. Kasi mga toxic algae na yung nandyan eh, mga harmful bacteria. Kasi long overdue, may mga fish cages dyan. Tapos nagiging sewage. Kasi ano siya eh, nasa sentro siya ng city, yung mga ganun. Ito lang yung way kung pwedeng saan sila magtapon ng very convenient. And lately lang din kasi ito na ano, na pagbigyan ng pansin. So ayan, sabi nga dito sa ating balita kanina, ang pagtaas ng tubig sa Laguna, Dubai, ay maaari ring magdulot ng mas mataas na panganib sa pagbaha at mabababang lugar doon.

0: sa ano, sa baybayin doon, sa communities doon. But anyway, I from Laguna, travel naman tayo, DJ Joey Boy. Sa Cavite, oh, diba? Ang dami na nating napuntahan this morning, DJ Joey Boy. Cavite naman tayo. si Congresswoman na ba ito? Jennifer Barzaga. Ayan nga. Bagong Cavite, yes. 4th District Representative. Ang mami. Tama ba? Ang mami.
1: Ang mami ni Kong Miao.
0: Ayan. Ni Kong Miao Miao. DJ Joey Boy, explain mo, bakit siya na ang nakaupo?
1: Oh, dahil mga kabayos, noong nakaraang Sabado po, ano, ay kahit malakas ang ulan sa Cavite at binabaha ang munisipalidad ng Dasmariñas o ang lungsod ng Dasmariñas, ay tuloy na tuloy ho ang nangyaring special election para nga ho maglukluk ng kanilang bagong congressman o kinatawan sa Kongreso. Kung atin nung matatandaan ay si Congressman Kiko Barzaga o dating Congressman Kiko Barzaga ay na-expel nga ho sa Kongreso dahil daw ho sa hindi magandang ugali o attitude, ayan, at sa mga ipinapakita ng batang kongresista ay siya ho ay napatalsik sa Kongreso. At dahil ho diyan ay wala hong kinatawan ang Dasmariñas City. At para ho magkaroon ng kinatawan ay naglunsad ho ang COMELEC ng special election. Sa nangyari hong eleksyon ay apat, kung hindi ako nagkakamali, DJ Frankie ang tumakbo. At ang isang dyan ay ang nanay ni Congressman Kiko Barzaga na si dating City Mayor Jennifer Barzaga. At ayan na nga ho, siya ho ang nanalo sa botong 201,893. Oo, siya ho ang nagluklok. Ang pangalawa ho ay yung Vice Mayor na si Raul Rex Rosario, pero ang nakuha lang ho niyang boto ay 30,373. Landslide victory ito, DJ Frankie, na nagpapakita na bagamat ano, may ganong ugali, eh, parang gustong-gusto pa rin ng mga Dasmariños ang pamilya Barzaga na maging kinatawan nila sa Congress.
0: We hope for the better, and syempre ay congratulations na rin po sa nanalo kay Kong Jennifer Barzaga. At talon tayo dito sa atin, Dines sa Batangas, pang-anim sa pinakamalaking ekonomiya sa bansa. Ayan, DJ Joey Boy, i-flex mo yan.
1: Naku, ay congratulations ano ng una sa mga pumasok sa top 10 na pinakamalaking ekonomiya sa Pilipinas. Ito mga ka-vibes ay last year, 2025, ano, noon hong Biyernes ay naglabas ang Philippine Statistics Authority ng ulat kung saan nga ho ay kanilang ibinida o ifinlex ang top 10 na ekonomiya sa bansa na nag-contribute sa paglago ng ating ekonomiya. At sa Calabar Zone Region ay tatlohong probinsya ang pumasok. Pangatlo ho sa top 10 ang Laguna na nasa 1.14 trillion pesos. Panglima ang Cavite na kumita ng 875.67 billion pesos. At pang-anim nga po ang Batangas na nagtala ng 713.22 billion pesos na economic output. Bagamat malaking tingnan ito, DJ Frankie, ano, ay ito ay 3.57% lamang ng naging paglago na noong 2025. Mas mababa ito kumpara noong 2024 na 4.4% national growth. Ayan. At yun nga, ang sektor ho na talagang nag-contribute ng malaki sa paglago dito sa atin sa Batangas ay industry sector. Yung mga manufacturing, yung mga planta natin dito at saka mga construction ay yan ho ang mga industriya na nagbigay ng kita sa lalawigan ng Batangas.
0: Oo, ang dami kasi ng ano, daming Peza complex dito, yung mga ano, yung mga may malalaking factories. I think nag-contribute din 'yon, no, DJ Joey Boy, yung mga factories na ganito. And hindi ko lang alam ba't walang agriculture sector dito, pero ayan, sabi daw ang particular na nagkapag-contribute ng malaki ay industry sector tulad ng manufacturing, kuryente at construction. And sa Batangas, pag mapapapunta ka sa Batangas, makakakita ka ng iba't ibang uri ng tao. DJ Joey Boy, pag may man siya ng parang madugo ang isang tao, ay magbababoy daw. Ayan, magpapaboy. At pag ang kamay naman, ang kuko ay medyo malupa, ito daw ay farmer, may farming. O, oh, diba? Parang ganun. Mayayaman daw itong mga to eh. At pag ang sasakyan daw ay dumating at amoy ipot, ito daw ay poultry farming ang negosyo. Ayan, ganun pala, no? Kasi sa ibang lugar, i-judge agad yan, Joey Boy. Dito sa Batangas, iba yung mga tao. Mga magkakakao, magkakape, mga may bakahan, may hog farms. Ayan, mga farming industry din. And for sure, yun din nakapag-contribute. One of it sa industry sector, meron din namang agricultural products din. Yung ano, from raw to finish, ano, DJ Joey Boy. So, nare-recognize din natin yan. And sa mga magigiting na taxpayers natin, panghawakan nyo lang. Laban tayo ng patas. Laban pa rin tayo ng patas. Kasi sumusunod pa rin tayo sa tama. But anyway, sa kabila nito, pang-anim pa rin po sa pinakamalaking ekonomiya ng bansa natin, ang Batangas. So, ayan na. Ang Calabarzon, ano? Powerhouse din eh. Powerhouse ng economy of the Philippines, ang Calabarzon. Kasi imagine, Cavite, Batangas. Ano yung isa? DJ Joy Boy. Anyway, Laguna. Laguna, Cavite, and Batangas, biggest contributors sa economy ng Philippines. So, ayan, no? Ano masasabi mo doon, DJ Joy Boy? Batangas, one of it. Hello, DJ Joey Boy. Nandyan ka pa ba? O, dako na tayo. Baka nawala yung ating call with DJ Joey Boy. Ang habagat po, may nag-report lang ang Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council noong August 30, kahapon yan, ng 5 p.m. As of that date, ay 4,397 nakatao. O 1,322 ang napinsala ng habagat. So, ayun, mga ka-vibes. Report lang po mula sa Batangas Provincial Disaster Risk and Reduction and Management Council. So, DJ Joey Boy, ayan, sinasabi natin sa ating mga ka-vibes. And nasa state of calamity pala ang nasubo, DJ Joey Boy, no? Would you know?
1: Oo.
0: Bakit, DJ Joey Boy? Kailan ba? Hindi pala ako
1: updated. Nagdeklara nga po ng state of calamity ang Nasugbu dahil nga ho sa patuloy na epekto ng habagat sa kanila para humagamit nila yung kanilang mga pondo at ma-reallocate yung mga pondo sa pagtulong ay nagdeklara po ng state of calamity ang Nasugbu. At itong report na ito, DJ Frankie, ay nakuha natin ha. Ito po ang situation report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office as of yesterday, 5 p.m. mga ka-vibes. So ito po ay maaari pang tumaas itong mga bilang na nabanggit natin sa ating ulat habang pumapasok pa yung mga reports mula sa mga local and city and municipal disaster risk reduction and management office.
0: Okay, so ayan mga ka-vibes. At ngayon, holiday pala, DJ Joy Boy, National Heroes Day. And inaalala po natin lahat ng Pilipino na fought for our freedom and helped build the nation. At ito mga unsung heroes na gusto ko lang i-comment. Naniniwala ko mga national hero din natin ang ating mga guro, ang mga frontliners, at saka ang mga OFW kasi I believe malaki din yung kinocontribute nila sa ating nation and just to build our nation. At ayun, DJ Joy Boy, batiin mo naman ang mga nag-holiday. Sana all this morning.
1: Sana all ang holiday, ganyan. Pero ayan ha, magandang umaga sa ating mga ka-vibes. Saludo tayo sa ating mga kinatawag na modern day heroes. Oo, yung mga taong talagang, kahit nga lahat yata tayo, DJ Frankie, ay bayani na sa panahong ito. Ano, lahat ng lumalaban ng patas ay bayani. Ayan ha, kaya saludo tayo sa ating mga kababayan na talagang kahit maraming problema at disaster na na-experience, ay tuloy lang ang laban at tuloy para sa sarili, sa pangarap at sa pamilya. Kaya magandang umaga ho sa inyong lahat.
0: Yes, at mula po sa MMDA, suspended ang number coding sa Metro Manila today. And if pumasok ka ngayon, double pay ka. If hindi ka papasok, 100% pa rin ang salary mo. Kailangan pumasok sa'yo. So, sana all may double pay. Ba't pa ganito ang world? Anyway, ay sige, pahinga lang kayo sa mga nagpapahinga ngayon. And walang traffic, so dyan lang kayo. Ako pala yung lalabas mamaya. Anyway, DJ Joey Boy, magandang balita sa ating rollback sa presyong petrolyo. Magkano, DJ Joey Boy?
1: Malaki-laki, DJ Frankie. Ano, finally, ay meron na pong rollback. Simula po bukas, inaasahang bababa po ang presyo ng diesel ng hanggang 4 piso. 75 centavos naman kada litro ang maaaring ibawas sa gasolina, at sa kerosene ay hanggang 4 piso din to, mga ka-vibes. Ang pwedeng maging rollback. Ha? Kaya po ang tabayanan natin, kung kakayanin pa, ay bukas na magpagasolina, at sayang, malaki-laki din.
0: Oo, ayan, mga paalala, mga ka-vibes. Rollback po, bukas rollback. Kasi nag-send ako sa mga G-Sing sinesendan ko ng presyo ng petrolyo. Parang may nag-ano, may nag-crying reacts. Baka hindi nyo nabasa. Baka hindi nyo nabasa. Dapat happy reacts yun eh, kasi rollback. But anyway,
1: baka tears of joy.
0: Oo. Tears of joy pala. Oo, tama yan. Tears of joy. Parang finally, nag-rollback din. Yun, ganyan.
1: Oo,
0: anyway,
1: ganyan.
0: DJ Joy Boy, bati ka naman this morning. Baka may gusto kong batiin.
1: Oh, siyempre batiin natin dahil medyo matagal-tagal tayong hindi nakapagbalitaktakan, DJ Frankie. Oh, dahil nga sa mga ganap at sa mga schedule. Mm-hmm. Ayan, eh, siyempre patuloy po ang ating pagbati ng magandang umaga sa mga ka-vibes natin na patuloy na tumututok ano, sa ating programa. Patuloy po ang aming imbitasyon sa inyong pakikilahok. Ano, kung kayo po may mga nais iparating, komento, suggestion o reaksyon sa mga balitaktakan at balita natin ngayong araw. Bukas na bukas po ang ating mga messaging channels. At siyempre, DJ Frankie, ay sa ating pag-iikot at habang maulan ay binabati natin yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga karinderya at mga tindahan na talagang tumutok sa atin ano, habang tayo ay nagbabahagi ng mga impormasyon ay ano, ayan, nakatutok pa rin sila para good vibes pa rin ang kanilang mood kahit maganda at malakas at mahangin sa labas. Ayan, at syempre ay batiin ko lang din si Ma'am Abby ng Travel Worthy PH. Uy, mga ka-vibes, ha, pinapasabi pala ni Ma'am Abby na baka daw po kayo ay nagpaplanong magbakasyon. Ano, ay meron ho silang iba't ibang packages overseas at maging dito sa Pilipinas. Isa na dyan, baka dream mo ang magpunta ng Japan. Oo, ay nako, meron ho silang packages para kayo ay makapunta ng Tokyo, Osaka, Nagoya at Hokkaido sa Japan. Ayan, ang impormasyon po ay inyong makikita sa kanilang Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang Travel Worthy PH at pwedeng-pwede rin po silang bisitahin sa kanilang opisina sa third floor ng Walter Mart sa Kalikanto, Batangas City. Ayan, kaya good morning po. At ang informasyon kung kailan yung biyahe papuntang Japan at kung magkano at yung mga inclusions ay matatagpuan naman nila sa kanilang sa kanilang Facebook page na Travel Worthy PH. At batiin ko lang din, DJ Frankie, si Sir JM Panya ng Blessing Pharma. Ayan, ako medyo sana'y nagbukas na ngayon si Sir JM. Ano, dahil DJ Frankie, ang Blessing Pharma ay medyo nabasa din. Ano, nawalan sila ng kuryente, nagputukan daw yung linya ng kanilang kuryente doon. So hopefully ay okay na. Oo, kaya naman sana ay open na sila para yung mga ka-vibes natin na naghahanap ng mga medical equipments, mga over-the-counter medicines at mga gamit na medical ay pwedeng-pwede na pong mabili. Kumpleto-kumpleto, bagsak presyo at napakamura dyan po sa Blessing Pharma na matatagpuan sa Makalalad Building sa May P. Borgo Street, Batangas City. Dyan lang yan sa May Lawas area, mga ka-vibes. Sa pagbaba nyo dyan sa May Lawas ay meron dyan Blessing Pharma sa papuntang bayan na kalsada. Ha? Ay siya. Yun po. Maraming salamat at good morning. At syempre po, good morning din ka Sir Idel. Hindi natuloy ang aming meeting. Ayan. Pero kay Sir Idel at sa mga staff ng Pajayas Infinity Ads and Print na talagang busy-busy at medyo nakikiramdam pa rin kung matutuloy ba ang eleksyon sa darating na Nobyembre. Oo. Ay baka sa ngayon, so far mga ka-vibes, ha, tuloy pa yan dahil hindi pa po finalized kung suspended at kung ikaw ay gustong tumakbo. Ha? Naku po, ay makipag-usap ka pa rin sa Pajayas Infinity Ads and Print para sa iyong campaign na materials at tutulungan ka po nila sa inyong mga parapernalias. Ganyan.
0: Yes. Yes. At dahil dyan mga ka-vibes, maaraw ang panahon, isampay mo na yan. Baka makulob pa mamaya. At kung yan ilang linggo na yan, nanandiyan, isampayin na habang maaraw pa. And take the chance na maaraw ang ano. Mag-jogging ka na rin agad para pagbalik mo. Maaraw pa rin. Baka mamaya makaulan na naman eh. But anyway, for our healthcare needs, in celebration din of National Epilepsy Awareness Week, sa Lipamerics Medical Center, meron palang ano, special promo, ang EEG. Check or have her brains check, mga ganyan. And meron silang promotion at very special rate na mababang amount. Pwede ka magpa-EEG to evaluate yung brain and electrical activity ng iyong brain. Ano ba ang nasa brain mo? Ayan, this is in observance. Itong promotion na ito ay observance of National Epilepsy Awareness Week sa Lipamerics Medical Center. So from September 1 to September 30 ay special promo po ang EEG nila. And other than that, pwede kayo din magpa-check ng mata, ilong, bibig, tenga, kung ano-anong parte ng katawan. And alam nyo ba mga ka-vibe, sa Lipamerics Medical Center, pwede ka rin magpa-consult ng family planning. Yun, DJ Joy Boy, may ganun pala, no? Pwede pala yun pa i-consulta ang family planning. But anyway, ang pupuntahan nyo pag ganyan, sa OBGYN or sa fertility specialist in terms of why family planning matters. So yun, bigyan natin ng ideas yung ating mga ka-vibes na pwede rin po yung ikonsulta. Ang family planning po ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas ng hindi planadong pagbubuntis. Ito rin po ay pangangalaga sa kalusugan ng isang kababaihan at ng buong family. So kasama yan eh, DJ Joey Boy. Parang ano siya, collective health pag sinabi mong family. So yun mga ka-vibes, pwede po nating ano, pwede po ipakonsulta yan sa ospital ang family planning. And it really matters. It really matters. But anyway mga ka-vibes, let's be healthy, find time to exercise, and drink lots of water. Once again, my name is DJ Frankie, and nakasama natin on the other line si DJ Joey Boy sa ating Good Vibes Balitaktakan. And enjoy nyo muna ang ating sunod na tugtugin, 8:39 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Here's the next song, Lover Girl by Love A. Once again, DJ Frankie here sa GV 99.9, your good vibes.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko.

0: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
1: GB 99.5.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.
6: Pila-pilang win, San Miguel Pilang win.
7: More than 50 million pesos worth of GCash ang ipamimigay kapag bumili ng San Miguel Beer products. Join na! San Miguel Peel and Win promo. Buy 6 bottles or cans or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: Oh, karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B, 30. 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
0: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
9: This is DJ Rico
10: Marco. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
10: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
0: This is GV99.9. GV99.9. Trentahin na!

0: nakaranjo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That Song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Paring tayo, paring tayo.
2: Ano ka naman?
1: Payag ka. Ika'y may kapangyarihan mag-teleport.
2: Abay, yun naman pare. Para kahit saan, ako'y makakapunta.
1: Pero, 50 years bago ka makarating.
3: Haa, ayaw ka na.
4: Ala, joke pala yun.
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes. Can you

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: DJ Robby!
4: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
5: This is GV 99.9, your Kavibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
2: Ikaw Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
2: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
2: Makakasama nyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.9!
5: 30 na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV99.9.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ay, pisan.
2: Ah, pisan, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Uno ba, pisan? Para mahabol ko yung class ko.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pa na yun? Hala, nandito na siya.
5: OMG, tunay nga.
1: Abay, oo. Natatanaw ko na.
4: Teka, sino ba siya?
6: Siya ang inyong katandem na walang problem.
7: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
6: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
1: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
6: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
7: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
6: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Oh, karambola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico Marako.
4: Ako ba si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
4: Mga vibes, 30 anos.
1: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
3: GV 99.9. Trentahin na!

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: At syempre, tumungtong na ang alauna ng hapon at araw ngayon ng Lunes. Ibig sabihin, anong ibig sabihin? Mapapakinggan nyo na naman dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes, ang Barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco. Sa programa para sa mga taong nagsiesta sa mga oras na ito, para sa mga taong gustong tumawa sa oras na ito. Ito po ang programang Siesta Wanan. Magkakasama-sama tayo mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. You heard it right. Wala kayong choice. Paghapon nyo kong kasama at maririnig sa inyong mga radyo. O kung ayaw nyo kong marinig, huwag kayong lilipat. Hinaan nyo na lang yung volume ng radyo. Anyway, eto na nga mga ka-vibes. Gusto nating i-shout out ang lahat ng mga nag-aabang kay Jose Marichan. Last day na ng August, ang bilis ng araw, di ba? Kalain yun, September 1 na bukas. Maririnig nyo na naman si Jose Marichan, di ba? At saka si Mariah Carey. Oh. Maririnig nyo na naman ng mga pambansang Christmas song. Tapos yung iba dyan, mag-uusap-usap na tungkol sa Christmas party team. Di ba? Kung anong bang pakulo sa Christmas party. Ang agang usapan namang Pasko nito. Well, sa Pilipinas ka-vibes, di ba? Philippines has the longest Christmas season. September pa lang Pasko na dito. O, di ba? At yung iba dyan, makikita mo, nagre-ready na, nagpupunas-punas na ng mga Christmas light, ng mga parol, mga Christmas decor. Sobrang advanced. Anyway, pero eto na nga, mga ka-vibes, no? Nararamdaman nyo ba nitong mga nakaraan, no? Although maaraw ngayon, ma, pero ramdam nyo na ba yung mainit? Ay, mainit tuloy. Malamig na panahon, di ba? Nararamdaman nyo na ba yung simoy ng hangin parang unti-unti nang lumalamig, lalo na pagka maaga-aga pa, di ba? Hindi mga gantong oras. Oh, di ba? Kasi eto na ngayon, papalapit na ng papalapit. Sa susunod, hindi na natin maririnig ang habagat. Ang maririnig na natin, amihan. Oh, di ba? Yung malamig na simoy ng hangin ni amihan. Oh, pero eto na nga, hindi tungkol sa Pasko ang pag-uusapan natin. Kung bakit ko lang naman na pag-uusapan ang malamig na panahon. Kasi itong ating message sender ay mukhang malamig ang relasyon.
2: Aray ko.
1: Hoy, naku, aray ko. Bakit lalamig yung relasyon? Dapat nga habang lumalamig ang panahon, mas nagiinit ang relasyon. Di ba dapat parehas kayong in heat, gano? Hindi, in heat, ibig sabihin, in heat na punong-puno ng pagmamahal. Ano ba iniisip nyo sa salitang in heat? Diba? Like for example, ito kasing sender natin, nasa long distance relationship. O, diba? Yung relasyon na mahal mo siya pero ang pinakamalapit mong kayakap ay unan.
2: Aray ko.
1: Bakit unan? Malayo gagawin mo. Tsaka alam nyo, no, mahirap kasi talaga itong LDR, no? Yung long distance relationship. Kasi yung tipong gusto mong sabihin na I miss you, gusto mo personal pero hindi mo masabi, 'di ba? Tapos ang mahirap pa diyan dahil LDR kayo, kung ibang bansa man 'yan, 'di ba? Yung time zone magkaiba pa, 'di ba? So yung gusto mong mag-video call kaya lang busy siya. Diba? Yung gusto mong magkwento tungkol sa araw mo, kaya lang sasabihin niya, bukas na lang, pagod na. Tapos pagdating ng bukas, wala naman, diba? Walang sasabihin, sige mamaya na lang.
2: Aray ko.
1: Oh, bakit kaya ganun, diba? Pero eto nga, teka lang mga ka-vibes, diba? Dahil LDR nga itong ating pag-uusapan. Ibig sabihin ba, kapag LDR, normal nang bihira kayong mag-usap? O kaya normal ba na hindi na muna kayo magkita for a longest period of time? Normal ba na parang ikaw na lang yung gumagawa ng effort, 'di ba? Kasi feeling ko ito yung tanong ng ating message sender ngayong hapon, 'di ba? At dahil LDR, no, meron pang isang magandang tanong eh. Mahirap ba dahil ang LDR dahil malayo kayo, o mahirap dahil ikaw na lang ang kumakapit o lumalapit o gumagawa ng effort?
2: Aray ko.
1: Para malaman natin kung ano ba itong context ng story ng ating sender. Basahin na natin yung kanyang message kay Kiko Barako. O yan, sabi niya, magandang hapon na DJ Kiko. LDR kami ng boyfriend ko. Halos sa 3 taon na kami. Noong una, okay naman kami. Kahit malayo siya, lagi kami nag-uusap. May good morning, good night, video call kapag may oras. At kapag may importanteng bagay sa akin, nandyan siya. Pero nitong mga nakaraang buwan, parang nagbago na. Hindi ko naman hinihingi na lagi siya dapat available. Naiintindihan ko naman na may trabaho siya at may sarili rin siyang buhay. Ang problema, parang ako na lang ang laging gumagawa ng paraan. Ako yung unang nagme-message, ako yung naghahanap ng oras para makapag-video call kami. Kahit kapag hindi ako makachat, minsan buong araw kaming walang communication. Kapag sinasabi ko nga namimiss ko siya, sasabihin niya, LDR tayo, normal lang yan. At kung ano-ano pa. Pero Kiko, hindi ko alam kung LDR pa ba ang problema o baka wala na talaga siyang effort. Kasi hindi naman ako humihingi ng buong araw niya, kahit simpleng message lang, kahit kamusta ka, kahit kahit maramdaman ko lang na naaalala niya ako. Naiintindihan ko naman, pero hanggang kailan ako laging iintindi? Mahal ko pa siya, ayoko namang basta sumuko dahil lang mahirap ang LDR. Pero ayoko rin namang manatili sa relasyon na ako lang ang gumagawa ng paraan. Paano ko ba malalaman, DJ Kiko, kung distance lang talaga ang problema namin o wala na siyang effort?
2: Aray ko.
1: Yan na nga ba sinasabi ko. Yan talaga ang mahirap sa LDR. No? Sa LDR talaga, mga ka-vibes, hindi maiiwasan, inevitable ang miscommunication, misunderstanding, at inevitable yung pagsasawa sa isa't isa. Hindi po mawawala yan, 'di ba? Pero ito ha, sa ating sender, alam mo, hindi naman kita sasabihan agad na hiwalayan mo yung boyfriend mo. Hindi tayo ganun dito. Diba? Kasi totoo naman, mahirap ang LDR. Diba? Walang physical presence, walang biglaang date, walang tara kain tayo. Diba? Walang yakap kapag malungkot ka. Walang mga ganyan eh. Kaya natural lang na mas kailangan ng communication at effort. Diba? Ang problema kasi, minsan ginagamit natin yung salitang LDR para i-justify lahat. 'Di ba? Para i-justify na hindi kayo nag-uusap kasi LDR, hindi kayo nagkikita kasi LDR, kaya hindi magparamdam kasi LDR. So, lahat ginagamit na justification yung salitang LDR, 'di ba? LDR, pero ito na, LDR explains the distance. 'Di ba? Hindi ito automatic na ipaliwanag na kawalan ng effort. Dapat ganun ang mindset ng mga nasa LDR, no? Hindi automatic na kapag LDR, mawawalan na ng effort. 'Di ba? Magkaiba 'yun eh. Yung hindi kita makakasama dahil malayo ako sa hindi kita makakasama dahil wala akong ginawa para mapalapit sa iyo. 'Di ba? May malaking pagkakaiba noon kasi kahit magkalayo kayo, may paraan eh para magparamdam, lalo na sa panahon ngayon, napakadami ng way para makapag-communicate, 'di ba? Hindi naman kailangan buong araw. 'Di ba? Minsan isang tawag lang okay lang. Yun which is hinihingi naman nitong sender natin. 'Di ba? Kahit kamusta araw mo, kamustahan lang daw siya, okay na sa kanya. 'Di ba? So, isang maliit na bagay pero malaking impact sa relasyon, no? Kaya talagang ang LDR it's not for ano, it's not for mga taong mahihina ang loob.
2: Aray ko.
1: Oh, totoo 'yon. Kapag mahina ang loob mo, kapag ikaw ay iyakin na sa relasyon, ay huwag kang mag-LDR. Mag-aaway at mag-aaway lang kayo. Pero nako, eto na nga no, sa mga kabayos natin. Sige, pag-uusapan natin itong problema, itong dilema no ni sender natin tungkol sa status ng kanilang relasyon. No, na feeling niya siya na lang ang gumagawa ng effort porket LDR sila. Pero ito may nag-text oh. Sabi ni ano, ni 9154. Baka busy lang talaga yung boyfriend. Hindi rin naman dapat sukatan ng love ang dami ng chat. Well, may point yan si 9154, ba? Diba? Tama naman, hindi naman natin pwedeng gawing sukatan ng pagmamahal yung dami ng messages, ba? Diba? Or yung frequency, kung gaano kadalas no yung pagme-message. Ba? Diba? May mga taong hindi madaldal, pero consistent naman eh. Ba? Diba? May mga taong hindi pala chat, pero kailangan mo... Pero kapag kailangan mo nandyan, di ba, hindi naman sila nagkukulang sa'yo. Di ba, may mga taong namang napakadaldal dati, pero ngayon, kahit simpleng effort, wala. So, iba-iba talaga. Kaya hindi lang quantity ng communication ang tinitingnan natin dito. No, ang tinitingnan natin ay yung consistency at intention. Pero kanina, sabi nga, 9154, no, sabi nga ng ating sender, parang siya na lang at siya na lang ang nag-e-effort. Diba? Yun yung nakikita niyang problema na parang every time kakausapin niya, parang laging walang time, wala nang gana, tapos parang siya na lang lagi nag-open ng communication sa relasyon nila. Kaya, nako, sa mga kabayos natin, kung kayo ay LDR or may kakilalang LDR, nako, i-share nyo na ang inyong experience sa paano ba natin tutulungan itong ating sender na namumblema sa kanyang relasyon. Ayaw naman niyang bitawan dahil mahal niya yung boyfriend niya. Diba? So, tulungan natin itong ating sender. Ano ba ang maipapayo nyo kung kayo ay LDR ngayon? Kayo ay nasa LDR or long distance relationship. Diba? Send your thoughts, comments, opinions, experience, kwento sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. Uulitin ko, 0926-079-8708. O kaya naman, sa aming online live streaming na gv999.live. Again, gv999.live. Yung link po niya na nasa Facebook page namin na gv99.9, pwede nyo i-follow din yon para sa mga tuloy-tuloy na good vibes content namin din sa GV99.9 at kung gusto niyo rin maging updated no sa mga balita, ayan, i-follow niyo na po ang aming Facebook page na GV99.9 FM. At sa mga gusto namang mag-send ng message ng kanilang experience, ng kanilang mga kwento kay Kiko Barako, na kung pwede naman yan, hanapin niyo ang aking Facebook page, i-follow niyo na rin na Kiko Barako, K-I-K-O-B-A-R-A-K-O. Again, Kiko Barako. At makikita niyo yung aking pagkagwapo-gwapong picture na nakaputi, na naka-khaki na short. Di-describe talaga yung profile pic. Oh, ganun talaga. Di ba? Kailangan nating i-describe. Anyway, nakasalanan mga kabayos natin. Tuloy-tuloy muna natin tugtugan. Inyong nakakasama natin at makikinggan. Oras natin, 15 minuto. Makalipas ang alauna ng hapon. Ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. Dito sa programang Chef Sawanan. Dito lang, syempre, sa most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibes. Ito, 1,000 miles para sa mga LDR.

0: GV 99.9.
1: It is now 1:30 in the afternoon. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Pilang-pilang win, San Miguel Pilang win.
3: More than 50 million pesos worth of GCash ang ipamimigay kapag bumili ng San Miguel Beer products. Join na! San Miguel Pilang win promo. Buy 6 bottles or cans or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel Beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka ling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uy, pare, magandang umaga.
8: Ah, pare, magandang umaga.
1: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
8: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
1: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
9: Ayaw ka na.
10: Ala, joke pala yun. G, tunay nga.
11: Abay, oo. Natatanaw ko na.
10: Teka, sino ba siya?
12: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
1: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
12: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
11: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
12: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
1: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
12: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
13: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
14: Baka Kiko yarn. Anyway, ko ay nakikinig pa rin sa most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. Teka lang mga ka-vibes ha. Alam niyo yung pagsigaw ko kanina ng baka Kiko yarn. Sumabog yung tenga ko. Feeling ko, lahat ng dry skin sa tenga ko, nasa loob na ng ear, ng headset ko. Feeling ko lang naman, naramdaman ko na ano, na talagang kumalog. Hindi ko napansin, nakatodo yung microphone ko. Anyway, nakakasama mo pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban na Kiko Barako sa programa Siyestawanan. Ako, magkakasama-sama tayo mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Anyway, eto na sa mga ka-vibes natin no, na nandito. Balik tayo sa ating pinag-uusapan na usapang LDR or Long Distance Relationship. O, oh, diba? Sino ang relate? Taas ang 10 daliri. Bakit 10 daliri? Taas ang kamay ng mga nasa LDR ngayon. Kamusta naman ng inyong relasyon?
9: Hindi totoo yan.
14: Ay, hindi totoo talaga.
9: Ayaw ko nan.
14: Kamusta ang relasyon ninyo mga ka-vibes? Sana naman no, yung pagiging LDR nyo tumagal-tagal ng kayanin nyo. Lalo na
15: mahirap 'yun.
14: Mahirap lalo na kapag magpapasko tas bigla kayo nag-break.
9: Aray ko.
14: 'Di ba? O kaya sa mga LDR dyan, stay strong. Pero alam nyo, etong na nga mga ka-vibes to. Ang tanong kasi dito sa storya ng ating message sender, no, na feeling niya dito sa long distance relationship niya with her boyfriend laging siya na lang gumagawa ng effort. 'Di ba? Okay sa simula pero nung nagtagal-tagal parang nababawasan na ng effort.
9: What?
14: Nababawasan na ng conversation, 'di ba? Parang lagi nang busy. Busy ba talaga? O hindi ka na priority? Pero wag din natin gamitin agad yung linyang hindi ka priority. Okay, wag muna tayo ron. Kasi delikado din yan eh. Baka biglang baka nakikinig yung sender ngayon sa online streaming. Tapos biglang magdesisyon breakin yung boyfriend niya, kasalanan ko pa.
0: Aray ko.
14: 'Di ba? Pero kasi ito 'yan. Isipin natin may trabaho din yung boyfriend mo. No, sa ating message sender, may trabaho 'yan, may pamilya, may responsibility. Tama ka naman, sinabi mo kanina sa letter mo na mayroon niyang sariling buhay, no? So hindi naman ibig sabihin na kapag hindi siya nakapag-reply ng dalawang oras eh wala na siyang pake, no? Hindi naman ganoon kasimple lang 'yon. Ang siguro mas magandang tingnan mo dito kung may pattern na ba talaga. 'Di ba? Mahilig ako sa pattern, alam niyo ba? Hindi, kasi sa relasyon, dapat ano eh, bago mo masabi na wala talagang effort or hindi ka na mahal ng isang tao o ng partner mo, dapat merong consistent pattern yan. Diba? So, busy ba siya? Busy siya, pero kapag may libreng oras, hinahanap ka ba niya? Kung hindi, nako, that's one. Diba? Busy siya, pero nag-i-inform ba siya? Kung hindi, that's two. Diba? Mahirap talaga yun. So, ganun yung pattern. Diba? Na parang dapat nang tignan. Kasi, alam mo yon, yung pagka lagi sinasabi niya, o halimbawa sinasabi ng boyfriend mo, love, magiging busy ako buong araw, mamaya kita tawagan. Diba? Kung ganun, kung after niya sabihin yon, tas after some quiet time, tumawag naman siya, baka naman talaga busy lang siya. Diba? Hindi daw totoo yan. Ah. Mukhang yung ating nagsa-sound effects ngayon, bitter na bitter.
0: Oo lang yan.
14: Mukhang galing to sa LDR. Tandaan mo, effects lang sa'yo, microphone sa akin.
0: What?
14: Anyway, eto na nga, di ba? So, magandang na tingnan mo kung ano yung klase ng pakikitungo niya, kung nagbago ba talaga. Di ba? Kasi, hindi natin pwedeng sabihin kagad na nagbago yung isang tao without being consistent. Di ba? Hindi natin na pwedeng sabihin na nagbago siya kung gumagawa pa rin naman siya ng effort eh. Diba? Talagang baka lang hindi naman natin may iwasan sa buhay natin, diba? Lalo na kung yung karera natin sa buhay umaangat-angat na, medyo nagiging busy tayo, diba? Kaya ang tanong dito tuloy ay busy ba siya o ikaw lang ang laging naghihintay? Diba? Ito, basahin natin yung ibang texter. Sabi nung 6082, may partner ako dati, busy talaga, pero nagsasabi, kahit isang message lang, okay na sa akin, kasi alam kong may effort.
0: Bola lang yan.
14: Oh, bola lang daw yan, sabi dito, 6082. Pero 6082, mag-text ka nga, patunayan mo na hindi bola. Oh, ito, masabi pa ni 5529, no? May times din na kailangan nating intindihin na hindi tayo laging priority. Hindi ibig sabihin noon na hindi tayo mahal. Correct. Diba? Pero ito kasi nga si sender natin, iniintindi naman niya eh. Diba? Sabi niya nga sa letter niya, naiintindihan niya na meron tong sariling buhay. No, yung partner niya ay kahit papaano busy din naman sa trabaho. No? Naiintindihan niya daw yon. Na parang nafe-feel niya kasi laging siya na lang ng siya. So, ngayon, kaya nga sabi ko dito sa aking sender, tingnan mo kung may pattern, no? Pattern, halimbawa, when you say, nagsasawa na ba siya? So, tingnan mo ano yung klaseng pattern yung pagsasawa. Parang lagi na ba siyang galit sa'yo? Diba? Meron na bang pagbabago sa attitude niya? Or para bang iwas na ba siya sa'yo? Yung tipong hindi na lang basta mamaya na tayo mag-usap or bukas na lang tayo mag-usap. Yung tipong kaya niyang tagalan ng 1 to 2 weeks na wala kayong pag-uusap. Diba? So may mga ganun na ba? So tingnan mo, importante yung ganung analysisation, diba? Tingnan mo muna kung huwag agad-agad magde-decision, huwag agad-agad manghula, diba? Hindi naman natin na hindi naman natin kailangan agad mag-come up with a conclusion, diba? So maigi din niyan, no? Tanungin mo rin siya, maging honest ka din sa kanya, no? Kung halimbawa nafe-feel mo na ikaw na lang yung gumagawa ng effort, then ask for his time. Like yung tipong oras na kayong dalawa lang. 'Di ba? Baka pwedeng halimbawa kapag naka-leave ka sa trabaho, So, tapos, pwedeng mo kausapin, magli-leave din siya muna. O, mag-usap lang kayo for the whole day. Pag-usapan nyo, ano ba yung nangyayari? Bakit ba ganito? At yung feeling mo. Diba? Feeling ko kasi nagbago ka na. Feeling ko kasi ayaw mo na sa akin. Diba? Para makakuha ka rin, makakuha ka rin ng, ano, ng sagot. Diba? At doon, kasi kung mahal ka talaga niyan, bibigyan ka niya ng assurance. Diba? Na, alam mo, kahit ganito, na nagbago ako, hindi na ako palakibo sa'yo, mahal pa rin naman kita eh. Diba? Sadyang busy lang. O, oh, diba? May mga ganon.
0: Wow naman!
14: Oo, wow. Ganon talaga. Mapapawaw ka talaga. Diba? Hindi yung parang, hindi yung parang lagi na lang tayong magano, no, manguhula. So, tandaan natin, no, mga ka-vibes, wag agad-agad magka-come up with the conclusion without even, no, thinking about the situation. Pero ito, ang tanong is, gaano karaming oras ba ang binibigay niya? Diba? Kapag magkausap kayo, ayan, mahalagang tingnan mo rin yan. No? Kasi, ano yun eh, doon mo makikita kung consistent ba. Like for example, minsan lang kayo mag-usap pero ang haba naman ng ano, ng binibigay niyang oras sa'yo pagka magkausap na kayo. Diba? Tumatagal ng isa't kalahating oras yung pag-uusap. Diba? Minsan lang kayo mag-usap pero pag nag-usap kayo parang wala nang bukas. Diba? Magandang tingnan mo rin yun. Kasi baka dun naman siya bumabawi. Diba? At magandang tanong din, may ginagawa ba siyang paraan, diba, para manatiling connected kayo? Diba? Ayan, isang magandang tanong din dyan. Tingnan mo rin, ano din yung mga effort niya para mag-stay connected kami? Kahit na malayo kasi sa isa't isa, diba? Pero may gumagawa naman siya ng way para maging connected kayo. So, kung pareho kayong busy, dapat pareho kayong gumagawa ng paraan. Diba? Dahil kapag isa lang ang lagi nag-a-adjust, eventually mapapagod naman talaga. So, mahalagang tingnan natin yun, no, ka-vibes, no? Para maging balance lang din yung pag-handle mo sa relasyon ninyo. At again, ito ha, sa LDR, talagang napaka-importante, ka-vibes, ng communication. Hindi pwedeng mawala yan. Diba? Mawala na ang chismosa mong kapitbahay. Wag lang ang communication sa LDR, di ba?
15: Mahirap yun.
14: Mahirap pagka nawalan na nga. Alam mo yung mawalan nga lang ng internet ng isang araw, parang kulang na yung mga LDR eh, di ba? Sa panahon ngayon, di ba? Kapag, alam mo yun, biglang nawala yung internet, nagkaroon ng sudden interruption, power interruption sa inyo, nag-brown out, wala kayong wifi, wala kayong internet. Diba parang nagpapanik ka na, hala, paano ko sasabihin sa jowa ko? Teka, baka mag-alit siya. Hindi ko siya matatakas sa ibang bansa. O, oh, diba? So, again, communication is the key. Napakahalaga ng pag-uusap sa LDR. Oh, may kakilala ko, dating LDR, ngayon mag-asawa ng dalawa na anak ko. Diba?
0: Wow naman!
14: Kasi they naging consistent sila, no, sa communication. Diba? Yun yung naging way nila para magkatuluyan. No? Anyway, kayo ba mga kababs, ano ba ang masasabi ninyo dito sa ating pinag-uusapang LDR? Nako, share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman, sa aming online live streaming, may live chat dyan yung gv999.live. I-follow mo na rin ang aming Facebook page sa gv99.9 FM. Aantayin ko lahat ng mga comment nyo, mga message ninyo, at kung may mga shoutout kayo, song requests, pwede naman yan. I-chat nyo sa amin, i-text nyo sa amin. At kung wala kayong load, ay walang problema. Dahil yung aming online streaming platform na gv999.live, meron dyan nakalagay call now. O kahit wala kayong load, basta may internet connection kayo, makakatawag na kayo sa amin. Makakausap nyo na si Kiko Barako. O, diba? Anyway, nako, salamat mga kababs natin. Tuloy-tuloy muna natin ang ating tugtugan. Ninyong nakakasama't napakinggan na ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban na Kiko Barako sa programang Siesta Wanan. Dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station, GB99.9, your good vibes. Mahirap talaga kapag kayong dalawa ay... Totoo yan.

0: 99.9. Your good vibes. Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: At syempre naman, tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig mo dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, Your Good Vibes. At inyong nakakasama at napakikinig ka pa rin ang Barraco Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco. At ito po ang programa para sa maghapon ng Lunes, ang Siestawanan hanggang alas 5 ng hapon. So ito na nga mga ka-vibes, balik tayo sa ating pinag-uusapan, usapang long distance relationship. Kayo ba mga ka-vibes, paano nyo ba hinahandle ang relasyon ng magkalayo sa isa't isa, ng relasyon na hindi sigurado kung hanggang kailan magtatagal or kung kakayanin ba?
2: Aray ko.
1: O, di ba? Ang relasyon na hindi mo alam kung hanggang kailan matatapos.
2: Aray ko.
1: O, di ba? Yan po ang problema ng mga long distance relationship, di ba? Yan yung kadalasan no, na nagiging dahilan para ang isang long distance relationship ay totally ma-disconnect. Diba? Yan ang masaklap sa LDR talaga. Kaya kailangan talaga matibay-tibay ang loob mo. Diba? Malakas-lakas ang damdamin at puso mo. Ganun. Pero eto na nga, mga ka-vibes, no? So, paano nga ba natin na masasabi, no, na kasi diba, sabi ko kanina sa center natin, magandang tingnan niya na bago siya mag-decide, no, bago siya mag-come up with a conclusion na talagang nagbago yung boyfriend niya, is tingnan niya kung may pattern, 'di ba? Baka may pattern, may consistent pattern na nangyari. Kung wala naman, baka effort talaga. Ngayon ang tanong, ito may gusto kong itanong sa iyo, center. Kapag ginagawa ba niya ang isang bagay para sa iyo, ginagawa ba niya 'yon dahil gusto niya o dahil kailangan mo pang sabihin? Kasi may difference yun eh. Diba? Love, pwede ba tayong mag-call? Sige. Kinabukasan, ikaw ulit. Love, pwede ba tayong mag-call? Sige. Diba? Hanggang sa ikaw na lang ng ikaw yung nagyayaya. Diba? Na eventually, mapapaisip ka, gusto ba talaga niya akong makausap? O sumasagot lang siya dahil nagyaya akong makipag-usap sa kanya. Diba? Effort is not always grand. Diba? Hindi nga kailangan ano yan eh. Kailangan sabihin. Diba? Kung talagang gusto mo, gagawin at gagawin mo eh. Hindi kailangan padalhan ka ng bouquet every week. Or hindi kailangan na may surprise lagi. Diba? Hindi kailangan laging may regalo para masabing may effort. Diba? Minsan, ang effort, simple na, yung simpleng pag-aalala sa maliit na bagay, sapat na yon. Diba? O kaya naman, simpleng pangangamusta, sapat na yon. Diba? Yung simpleng ang kumain ka na eh. Actually, ako ha, eto marami kasing nagsasabi, no? Parang ang boring daw ng isang relasyon kapag ka laging ang sinasabi, kumain ka na, o kaya good morning, good night, di ba? Pero sa akin, yung mga simpleng message na ganon, malaking bagay na siya sa akin eh. Kasi it feels, parang nararamdaman ko na, okay, concern ka pa. Okay, mahal mo pa nga ako kasi minararamdaman ka pa. You care about me. Di ba? Yung mga simpleng ganong pangangamusta or simpleng phrases, that's a big reason para masabi mo na mahal ka ng tao. Di ba? Oy, kilig-kilig-kilig-kigla. Shout out sa lahat ng mga kinikilig dyan. Sana all. Sana all may kilig pa. Sabihin sa akin, Chico, kinikilig pa nga ako, 65 years old na eh. Kasi 65 years old pag kinikilig. Sana all. Diba? Pero going back, diba? Ganun yung magandang tingnan eh. Diba? Kapag ka ba, sa sender natin, kapag ka ba may isang bagay na ginagawa siya, gustong-gusto niya ba yun o kailangan mo pa siyang sabihan or i-remind? Kasi nga, kapag ka, laging ikaw nang ikaw yung nagre-remind, ay baka nga may something. Diba? Baka may problema nga sa relasyon. Diba? Yung mga simpleng bagay na nagsasabing nga kasama ka pa rin sa isip ko. Taray! Diba? Kahit wala ka sa harapan ko, ramdam kong nandito ka.
2: Parang nagkikrinch ako sa sinasabi ko.
1: Diba? Pero yung mga simpleng bagay na ganon, diba parang ano yun eh, it's a way of telling na kahit malayo ka, hindi naman ako nakakalimot sa'yo. Diba? Mga ganon. So, mahal kang tingnan mo yan, no? Sa sender natin, kung nakikinig ka pa sa mga oras na to, ewan ko kung nakikinig ka dahil may napapala ka pa sa akin. Pero, di ba, mahalagang tingnan kasi yun sa relasyon. Hindi pwedeng laging dikta lang ng dikta. Kailangan na automatic yung effort, di ba? Kasi kapag mahal mo isang tao, hindi mo kailangang sabihan, hindi ka kailangang sabihan ng taong yun na, uy, kamustahin mo naman ako. Uy, sabihan mo naman kumain na ako. Hindi inuutos yun, di ba? Effort yun eh. O ito, sabi ni 1746. So, sa LDR, maliit na effort, malaking bagay. Kahit picture lang ng pagkain niya, feeling ko kasama ako. Taray, pati pagkain. Picture ng pagkain, okay na. Sa bagay, alam mo ha, ito ha, si 1746. Ang babaw ng kaligayahan niya. Pero imumasaya na siya, picture lang yung pagkain. Hindi mo sure. Yung picture ng pagkain na yon, may kadit siyang iba.
3: Aray ko.
1: Kaya huwag kang makontento, 1746, sa picture ng pagkain.
3: Aray ko.
1: Ito sabi ni 8290. Para sa akin, dapat hindi puro babae ang nag-e-effort. Kung gusto ka niya, gagawa at gagawa siya ng paraan.
4: Bola lang yan.
1: Oo, totoo yun. Bola lang. Lakas mo mang bola, 8290, sa totoo lang. Feeling ko ano, feeling ko magchat-chat ka sa akin mamaya. Tatanungin mo anong pangalan ng sender. Oh, ito sabi pa ni 4307. Baka naman na nagsettle na sila sa routine. Minsan hindi naman nawala ang love, nagiging kampante lang. Yun nga ang problema sa 4307. Yun ang problema sa relasyon. Kapag masyado na kayong kampante, minsan nagiging boring na yung relasyon. At kapag nagiging boring na at wala nang next level, di ba parang napapatanong kayo, mahal ko pa ba ito? Di ba? Doon na nagsisimula yun. Maganda yung kampante. Di ba? Maganda yung concept na yun eh. Na baka nga kampante kasi posible talaga na hindi naman talaga nawala yung pagmamahal, yung love. Pero nawala yung intentional effort. Pero kasi sa relasyon, yan yung ano eh, yung problema eh. Kapag long-term relationship, dapat ano eh, dapat teamwork yan eh. 'Di ba? Noon bago pa excited, 'di ba? Ngayon na automatic na, 'di ba? Good morning, good night. Kumain ka na. Tapos parang wala na.
2: Kala nung marag sa sound effect, hindi ko kayang sabayan yung sound effect niya.
1: Diba? Pero diba, going back, sige, seriously speaking, diba? Ano yan eh, ganun talaga ang relasyon. Hindi pwedeng attendance lang. So, kailangan sa relasyon, you always find something exciting, no? Kapag naging kampante na kayo sa isa't isa, you need to make sure na at some point, gawin yung exciting yung relasyon. Kasi pag ang isa sa inyo na bored, maghahanap ng ibang laruan yan. Di ba?
5: Mahirap yun.
1: Di ba totoo naman yan? O halimbawa, nag-ML ka. Di ba? Pagka nag-sawa ka sa ML, I'm pretty sure pupunta ka sa Facebook. Di ba? O pupunta ka sa ibang laro. Di ba? Kaya dapat sa relasyon, you always find something na magpapa-excite sa inyo. Try nyo mag-experiment. Try mong mag-costume yung girlfriend mo ng yaya tapos ikaw naka... Try nyo yung ganong relasyon, di ba? Try mong ano, try nyo isang araw magpanggap yung girlfriend mo yaya tapos ikaw amo.
3: What?
1: Exciting yun! wala na kayo makukuha ng maganda sa what I mean is, ganun talaga sa relasyon, di ba? Kailangan yung gawing exciting ang lahat. Lalo na kung LDR kayo. Eh, yun yung challenge sa LDR. How will you make your relationship with your partner na who's far away from you, di ba? Na exciting yung relasyon nyo. Paano nyo gagawin yun? Di ba? Kasi, ang hirap eh. Alam nga namang maglaro kayo na maglaro sa Messenger, di ba? Yung group game kapag video call. Ano ba? Pwede nyo ba gawin yun? Or ano ba? Lagi na lang ba kayo mag-online games? Diba?
4: Ayaw ko na.
1: So, kailangan yung maghanap ng something exciting sa relasyon. So, maraming way, no? Para maging exciting ang relasyon ng LDR. Gulatin mo sila, pumunta ka dun sa bansa na yun. Mag-surprise plate ka, di ba? Mag-text ka, mag-chat ka na lang dun sa jowa mo. Hi, babe, nandito na ako sa airport ng Saudi. Di ba? Nandito na ako, sakay na ako ng Qatar Airways. Di ba? So, gulatin mo siya. O, exciting yun. Ewan ko na lang kung hindi ma-excite talaga yung jowa mo, di ba? Pero kung paulit-ulit nga kasi, na sinasabi mo kailangan ikaw yung magsabi, ba wala pa rin pagbabago, eh doon nagiging seryoso ang lahat, 'di ba? Doon na pupasok yung tanong or yung relasyon na hindi sapat na mahal mo yung isang tao eh. Kung hindi mo ipapakita sa paraang naiintindihan niya, 'di ba? Doon papasok 'yon. Kaya sa lahat ng mga ka-vibes natin, no, magandang tingnan natin dito sa storya ng ating sender, no, at sa mga LDR dyan, no, eh paano mo ba ipapakita dun sa taong mahal mo na malayo sa'yo na yung pagmamahal mo, di ba? At yun yung pag-uusapan natin sa pagbabalik ko, mga ka-vibes. Anyway, sa ngayon, manghihingi muna ulit ako ng mga komento ninyo. Pwede kayo mag-text sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gb999.live. Kahit nasa ang bansa pa kayo, ay mapapakita

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Pilang-pilang win! San Miguel Pilang win!
2: More than 50 million pesos worth of GCash ang ipamimigay kapag bumili ng San Miguel Beer products. Join na! San Miguel Pilang win promo. Buy 6 bottles or cans or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel Beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
5: Tol!
6: Uy, Tol!
5: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
6: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
5: Pero, puro pangit lang yung pwede.
7: Oo, ayaw ko na.
8: Hala, joke pala yun.
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
9: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Opaka-OA mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
8: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
12: Kiko Barako!
6: Esda. Ay, bili na kayo. Esda. Ay, matambaka, tilapia, matambaka, sasa.
7: Ayaw ko yan.
6: Bakit biglang ano? Bakit may biglang nagtitinda na? Anyway, kinukuha ko lang naman yung attention mo dahil alam ko 2:33 na, eh medyo inaantok ka na. O edi dapat nakikinig ka pa rin sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes at inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shestawanan. Ako, samahan niyo ako mga kababi sa maghapon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So eto na nga mga kababi, balik tayo sa ating usapang long distance relationship. Pag-usapan natin na yung love language. Diba? Lahat tayo mga kabayos magkakaiba ng love language. Diba? Baka ikaw gusto mo quality time. Yung partner mo naman gusto niya acts of service. Diba? Ikaw gusto mo ng kausap. Siya naman gusto niya yung tulungan sa problema. Diba? And okay lang yon, no? Kung magkakaiba tayo ng love language, hindi man kailangan sa relasyon ay parehas na parehas kayo. Diba? Pero may mga bagay na hindi na kailangan ng love language eh. Halimbawa, yung respeto. Diba? Non-negotiable. Yung pagiging honest. Diba? Yung consistency. Communication. Those things sa relasyon na hindi na kailangan ng love language. Because those things, yung mga bagay na yan na binanggit ko, ay mandatory sa relasyon. Dapat may respeto tayo sa isa't isa. Dapat tapat tayo, honest tayo. Diba? Dapat consistent kung paano nagsimula. Ganun pa rin hanggang ngayon. Diba? Kung nagsimula ka na loyal at faithful, dapat hanggang sa pagtanda, loyal at faithful ka. Diba? At dapat nandun yung communication. Diba? Hindi dapat nawawala yun. Ngayon, kung sinasabi mo or sinabi mong may problema ka at paulit-ulit kang hindi pinapansin, eh hindi mo pwedeng sabihin na baka quality time kasi yung love language niya. Magkaiba na yon, 'di ba? Hindi na yun love language, baka lack of responsiveness na yon, 'di ba? At kung sinabi naman nating nasasaktan ka na, no, sa behavior na yon, eh hindi mo naman hinihingi na baguhin siya, baguhin niya yung buong personality niya. Ang hinihingi mo lang ay consideration. Diba? Kaya mahalaga, no, no, sa atin mga ka-vibes, sa LDR, no, dapat kilalang kilala natin ang isa't isa. Diba? Dapat kilalanin natin yung partner natin. Kailan ba siya malungkot? Kailan ba siya masaya? Kailan ba kailan ba siya huling naging open sa iyo, kailan ba hindi, eh, 'di ba? So dapat alamin natin lahat 'yon kasi nga hindi lang laging love language, eh. 'Di ba? Madalas sa marami sa atin sinasabi, ay hindi, love language na lang 'yan. Baka akala mo lang 'yun ang alam mo, 'di ba? Na love language, yung pala hindi. Hindi siya love language.
12: Aray,
6: nagbabago
12: ko
6: na pala talaga siya. 'Di ba? Baka akala mo love language niya na hindi, love language niya, gusto niya ano lang, acts of service.
13: Oh, and
6: mamaya, yung acts of service pala, iba na ang nagbibigay, hindi na ikaw. Diba? Baka may ibang acts of service na. Tsaka baka mamaya, akala mo, yung sinasabi mo, hindi, love lang siya, acts of service. Ay, day, baka mamaya, extra service. Extra na pala yung gusto. Diba? So, kailangan alamin natin, no? Love language ba yun? O basic effort, diba? So, kasi hindi sapat yung sabihin lang na mahal ka, eh. Diba? Kailangan maramdaman mo na mahal ka talaga. Yun yung relasyon. Dapat nararamdaman. Ang relasyon ay ano to, usapin to ng emotion, ng feelings. Hindi to usapin ng salita lang. Diba? Kasi posible na mahal ka niya, pero hindi niya alam kung paano ipakita. Diba? Posible rin na sinasabi niyang mahal ka niya, pero wala na talaga siyang ginagawa para alagaan yung relationship niyo.
12: Aray ko!
6: Diba? Kaya kailangan ng honest conversation. Hindi away, ha? Hindi yung parinig sa Facebook. Walang ganuna, diba? Hindi yung okay lang ako, diba? Habang naghihintay kang

0: Kiko Barrago. Kiko Barrago. Barrago. Kiko Barrago.
1: Hoy, ikaw, kung nasaan ka man ngayon, kung ikaw man ay nasa biyahe, kung ikaw man ay nasa private car, ikaw man ay nasa public transport, nako, sabihin mo dyan, sa katabi mo, sabihin mo sa konduktor, sabihin mo sa driver, wag na wag ililipat ang pinakikinggan nila, lalo na kung yaan ay GV 99.9, your good vibes. Kung hindi GV ang pinakikinggan, sabihin mo ilipat sa GV 99.9. Anyway, naku, sa mga kababs natin, tuloy-tuloy ang pakikinig nyo dito sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes, at inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang Barrako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barrako, sa programang Siestawanan. Siyempre, magkakasama-sama tayo mga kababs, dalawang oras pa hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Oh, anyway, so eto na nga mga ka-vibes. Punta na tayo sa critical part ng ating usapan. Usapang long distance relationship. So halimbawa, kanina sinabi ko, no, mag-usap, mag-communicate, maging honest sa isa't isa. Now, eto na. Nag-usap na kayo. Sinabi mo na kung yung nararamdaman mo. Eto, para dun ito sa sender, no? Nakapag-paliwanag na kung ano ba yung kailangan, ano ba ang kulang, humingi ka ng effort, ang tanong, eto na, after your conversation, ka-vibes, may nagbago ba? Kasi madaling sabihin, no, yung, ay babe, sorry, hindi ko napansin na ganyan na pala yung nararamdaman mo. Ay babe, sorry, hindi ko napansin, masyado ako na-focus sa trabaho at napabayaan kita. Madaling sabihin yun eh. Diba? Madali rin sabihin na babawi ako. Diba? Madaling sabihin na promise magbabago ako. Pero, relationship is not built on promises. Diba? It is built sa pattern. It is built sa consistency. Diba? Kung sinabi niyang babawi siya, tingnan mo kung may follow through. Diba? Tingnan mo kung masusundan. Hindi naman kailangan perfect agad. Okay, I'm not saying kailangan na perfect agad na kailangan nagbago talaga at all. Diba? Pero dapat may movement, may pagbabago, may changes. Diba? Kung dati, medyo nanlalamig. Kung dati, zero effort. Tapos, naging konti, at least may attempt. Diba? At least kahit papaano nagbago. Diba? Kung dati, medyo cold treatment, ngayon medyo nakafocus sa'yo. Diba? Yun ang maganda. Diba? Kung may attempt, pero hindi consistent. Eto naman, kung may attempt pero hindi consistent, maging honest ulit, pag-usapan ulit, communication ulit, 'di ba? Pero kung ilang beses mo nang sinabi at pare-pareho pa rin, ay baka hindi na communication problem 'yan. Ang tawag na diyan, baka willingness problem. 'Di ba? Baka talagang gusto niya nang hindi makipag-usap sa iyo. Intentional na yung hindi niya pagbabago. Diba? Hindi naman tayo naghahanap ng perfect partner. There's no such thing as perfect partner. Laging yan, ang partner natin, ang taong makakasama natin o makaka-relasyon natin, may imperfection. Mayroon niyang flaws. No, hindi perfect yan. Imperfect lahat ng tao. Lahat naman, walang perfect na tao. Walang perfect na relasyon. Huwag niyong hanapin yun. Sa fairy tale lang yun. Pero sa totoong buhay, there's no such thing as a masayang-masaya talaga ang relasyon. Walang ganon. No? Nananaginip ka pagka ganon yung nakikita mo sa relasyon nyo. Tamo, nag-drumroll tuloy ako. Diba? Kasi relationship yan eh. Dalawa kayo dyan. Diba? Ang hinahanap natin, partner na willing makipagtulungan. Partner na willing makipag-communicate. Partner na willing kang samahan sa hirap, sa ginhawa, diba? Sa saya at sa lungkot. Diba? Hindi ito group project na isang tao lang ang gagawa tapos yung isa ilalagay lang ang pangalan sa final output. Diba? Hindi ganyan yon. Hindi yan thesis na pagka nagluto ng noodles at nagpakain sa barkada, okay na. Diba? Dapat fair yan. Diba? Dapat sa relasyon, willing kayo parehas to commit to each other. Ganon. O ito, sabi ni 7642. 3 times ko sinabi sa ex ko yung problema. Same pa rin. Doon ko na-realize na hindi siya... Hindi siya nakakaintindi. Ayaw lang niyang baguhin. O, di ba? Kasi nga, nandun na yung willingness problem. 7642. Yun yung tinatawag nating willingness problem. Ibig sabihin, hindi na siya hindi na siya willing sa relasyon nyo. Wala na yung willingness niya to commit no sa iyo. Ito sabi ni 3901. Dapat may chance magbago ang tao, hindi naman overnight. Agree ako diyan. Dapat may chance talaga, hindi naman talaga overnight 3901. Pero kasi dapat may effort. 'Di ba? Hindi pwedeng unlimited chances tapos ikaw lang ang nauubos. 'Di ba? Hindi pwedeng chances ng chances tapos hindi naman na nag-e-effort eh bawal 'yon. 'Di ba? Talagang 'yon, X 'yon pagka ganun. So tandaan natin 'no, para tumibay ang isang relasyon, especially if it's a long distance relationship, 'no, kailangan consistent effort. Dapat consistent ang communication, kailangan consistent ang effort, kailangan consistent ang honesty sa isa't isa. Lahat 'yan dapat consistent until dumating yung time na magkasama na kayo. 'Di ba? Kasi ang pinakamahirap talaga, ang pinaka-challenging talaga sa long distance relationship, mga ka-vibes, is hindi naman yung layo eh. Ang pinakamahirap sa isang LDR ay kung paano nyo i-express sa isa't isa yung nararamdaman ninyo. Paano nyo ipaparamdam sa partner nyo yung feelings na nararamdaman nyo. Kasi when loneliness comes, kapag dumating na sa punto na bigla kang nalulungkot tapos walang makaramay physically, walang physical presence na dumadamay sa'yo, mahirap yun. So, paano mo ipaparamdam sa partner mo na nandiyan ka pa rin despite of being malayo? Diba? So, tandaan natin, sa long distance relationship, it needs consistency. No, kailangan mong ipakita, iparamdam. Yun yung challenge talaga. No, kung paano mo ipaparamdam sa partner mo. Kung paano mo alagaan yung relasyon. 'Di ba? Paano mo ipaparamdam na mahalaga siya? Paano mo ipapakita na siya lang talaga ang gusto mong makasama, 'di ba? Etc., etc. So tandaan natin mga ka-vibes, no. Sa given that challenge sa LDR. So, dapat maintindihan natin kung paano natin hahanapan ng solusyon yung mga problema. Halimbawa, O, halimbawa, nagkatampuhan kayo. O, paano mo ngayon ipaparamdam that your sorry is sincere? Diba? Paano mo ipaparamdam na talagang nagsisi ka? Diba? Yun yung challenge sa LDR. Kaya dapat sa mga taong nasa LDR, no, sa mga nasa long distance relationship, dapat marunong tayong makinig. Dapat hindi laging tayo yung nagsasalita. Dapat pakinggan din natin yung partner natin. Diba? Dapat willing tayo na magbago. Willing tayong pakinggan kung ano yung nararamdaman nila. It's not always about you. Diba? Ang long distance relationship, it's not always about yun. Sabihin mo, eh, alam mo naman ako eh, stress na ako sa trabaho, ang layo-layo ko sa'yo, tapos ganyan ka pa. Hindi. It's not always about you. It's about us. Tungkol yun sa inyo parehas. No, intindihin mo siya. Kung ikaw pagod dyan sa trabaho mo sa abroad, ayun, malamang may trabaho din yung partner mo dito sa Pilipinas. Diba? So, dapat mag-intindihan. Okay? Dapat unawain ang sitwasyon ng bawat isa-isa. So, dapat malawak ang pangunawa pagpapasok sa relasyon na LDR. Oh, dapat laging willing to sacrifice, willing to give up, but not to the point na imamanipulate ka na. Not to the point na hahawakan ka na sa leeg, nakokontrolin lahat, no? Kumbaga, you are willing to sacrifice, understand, pero may limitation. Diba? Hindi naman dapat laging ikaw nang ikaw yung nagsasacrifice. Na at the end of the day, kakasacrifice mo, wala namang napuntahan, ikaw lang yung naubos, ikaw yung napagod. Diba? At na-realize mo na wala nang natira sa'yo. Diba? So tandaan natin, no, sa mga ka-vibes natin na nasa LDR, kapit lang, mahirap yan. Walang nagsasabi na madali ang LDR. No? Ilapit nyo sa akin kapag may nagsabi ang dali ng LDR. Promise. Bibigwas. Hindi, kasi wala. There's no such thing as easy long-distance relationship. No, hindi madali. Nandyan yung anxiety, nandyan yung stress. Ang daming darating sa relasyon na ang hirap-hirap solusyon ng pagwala yung partner mo physically. Oh, anyway, nako, salamat mga kababes natin na nakikinig. Ano ba ang masasabi ninyo dito sa ating pinag-uusapan? Nako, share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Yung link po niyan ay nasa Facebook page namin. I-click nyo yun. Or pwede kayo mag-chat sa aming Facebook page na gv99.9fm. At babasahin ko yan, mangongolekt ako maya-maya at babasahin ko yan isa-isa. O, diba? At ito, sabi ni Samino Elmerin, DJ, pabati po sila Andoy at Patrick na nakaupo. Salamat po, DJ. Sana all nakaupo. Sana all nagre-relax. O, magandang hapon sa inyo, Andoy at Patrick. Galing yan kay Samino Elmerin. Maraming salamat sa Samino sa pakikinig dito sa GV99.9. Share your thoughts naman. Makisali ka sa usapan natin. Pwedeng-pwede naman yan. Bigyan mo naman ako ng iyong komento tungkol sa long-distance relationship. Para naman na may kakwentuhan din ako rito, 'di ba? Bagong pangalan 'to actually, bago ko siyang nakita. Pero matagal na siyang nagme-message, 'di ba? Anyway, sa mga ka-vibes natin, tuloy-tuloy mo natin tugtugan. Nakakasama na pakikinggan niyo pa rin ang Barako Matapang na kayang ang ipaglaban. Kiko Barako. Dito sa programa ang Siesta Wanan. Siyempre, ito lang yan. Sa most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Pila-pilang win! San Miguel Pilan win!
2: More than 50 million pesos worth of GCash ang ipamimigay kapag bumili ng San Miguel Beer products. Join na! San Miguel Pilan win promo. Buy 6 bottles or cans or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel Beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
3: Nakaradyo ka pa ba?
4: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
5: Uy! Baka Kiko yan!
3: Baka Kiko Barako yan!
6: Kiko! Kiko!
7: Kiko Barako!
0: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV99.9, your good vibes.
8: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
0: At syempre naman, dahil nakikinig ka sa most influential Good Vibes Radio Station GV99.9, nararamdaman ko na ikaw ay siswertihin lalo na sa negosyo mo. Huwag kang bibitiw dahil nararamdaman ko maraming papasok na blessing sa negosyo mo kapag tuloy-tuloy kang nakikinig sa GV99.9. Mapa-on-air man yan o mapa-online. Katulad ni Boss Johnny. Boss Johnny, nako, from Paranaque City. Magandang hapon sa iyo at maraming salamat. At nakikinig ka, no, sa GV99.9. Alam nyo, ito si Boss Johnny. Ayan, bago tayo tumuloy-tuloy sa ating pinag-uusapan, mga ka-vibes, no? Si Boss Johnny po ay talagang solid listener. Biruin nyo, from Paranaque City, nakikinig siya, naka-live stream, no? Via online live streaming natin. Ako, kung nakikinig ka sa mga oras na to, Boss Johnny, ay galaw-galawin ng baso, mag-live chat ka ulit at makipagkwentuhan kay Kiko Barako. Nako, magandang hapon sa iyo, Boss Johnny. Maraming salamat sa pakikinig. Anyway, eto na nga, mga ka-vibes. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Usapang long distance relationship. Oh, eto na. No, mga ka-vibes, meron akong gustong ano eh. Meron akong point na gusto kong pag-isipan nating lahat, lalo na ng sender natin. No, sa isang relationship, normal yung mag-adjust eh. Lalo na kung first time yung ma-experience yung long distance relationship. Like yung nagsimula kayo as magkasama, tapos biglang nag-decide yung isa sa inyo ng mga ibang bansa o mapalayo, di ba? So normal na mag-adjust, no? Normal ang maghintay, normal ang magbigay, di ba? Normal ang umunawa. Pero ang hindi normal sa isang relationship, mapa-LDR man yan o hindi, ay yung ikaw na lang ang palaging nag-give. Ikaw na lang ang laging nagsasacrifice o umiintindi. Diba? Ikaw ang unang message, ikaw yung unang tawag, ikaw yung nagpaplano ng conversation, ikaw ang umiintindi, ikaw nagso-sorry, diba? Kapag nag-away kayo, ikaw din ang nag-aayos. Laging ikaw ng ikaw, yun ang nakakapagod. Diba? Tapos sasabihin mo pa sa sarili mo, eh kasi mahal ko. Pero, mga ka-vibes, no? May point kasi akong gusto kong ano eh, gusto kong tanungin. No, gusto kong tanungin niyo sa sarili niyo. Mahal ko ba siya o natatakot lang akong mawala siya? Magkaiba 'yon. 'Di ba? Kasi minsan kaya tayo kumakapit hindi dahil healthy pa yung relationship eh. Kundi dahil natatakot tayong magsimula ulit. 'Di ba? At dahil LDR, minsan mahirap makita yung buong picture, yung makita yung bigger picture. 'Di ba? Kaya may mga bagay na kailangan mo munang obserbahan. 'Di ba? Kapag hindi ka nag-initiate, hahanapin ka ba niya? 'Di ba? Kapag tumigil kang mag-plano or makipag magparamdam ng emosyon, may gagawin ba siya? Baka pag ba sinabi mong nasasaktan ka, may effort ba siyang gagawin? Diba? Yan yung mahirap sa LDR, no? Hindi kailangan pantay na pantay ang araw-araw. May mga araw talaga na sa LDR, may mga araw na parang feeling mo 70-30, diba? 70% ikaw may effort, siya 30% wala. Diba? So, okay lang yon kung ganun. Diba? At may mga araw na kompletong-kompleto, 50-50, diba? Pero sa kabuuan ng relasyon, dapat kasi may tinatawag na, dapat ang relasyon ay ano eh, nare-reciprocate. Diba? Hindi pwedeng ikaw ang makina, tapos siya pasahero lang, diba? Hindi kailangan ng ano, hindi kailangan ng constant attention. Kailangan minsan maramdaman lang na hindi nag-iisa sa relationship. Di ba? May mga ganun eh. Ito tulad ng sinabi ni ano, ni 2705. Ano, wag ding gawing test sa yung pananahimik. Sabihin muna ng maayos yung needs mo. Totoo yan. Di ba? Ang talagang ano yan, kailangan yan. Kasi nga communication is the key, 'di ba? At huwag nating gawing test yung pananahimik. So yung tipong sige nga, silent treatment ako, titignan ko kung mag-e-effort siya. 'Di ba? Kung gusto mong malaman kung mag-e-effort talaga siya, eh huwag biglang mawawala na para bang tingnan natin kung hahanapin niya ako. Huwag ganoon, 'di ba? Siguro mas tamang sabihin o mas tamang gawin na ito yung kailangan kong sa relationship natin eh. Kaya ko ba itong ibigay? Diba? Yun yung isipin mo or sabihin mo. Diba? At kapag malinaw na yung usapan ninyong dalawa, saka mo obserbahan kung may action. Diba? Dahil hindi mo kailangan ng habang buhay manguhula ka na lang sa relasyon nyo. Diba? At kung nakita mo na agad, may sagot, may action, doon mo ma-realize, doon mo masasagot yung mga tanong mo. Diba? Na kung saan ka nalilito. Diba? Eto, sabi ni Boss Johnny, sabi niya, magandang hapon na Kiko Barako. Nakikinig po ako via online streaming. Nakastream ang smart TV namin sa coffee shop sa inyo. Sana magkaroon po ng visible ang DJs para nakikita ko din. Great playlist at topic. Relate kami ni Mrs. 8 years kaming naka LDR bago kami nagpakasal. Uy, sana all nagpakasal.
3: Uy, sana all.
0: Oh, 'di ba? Oh, tingnan niyo 'yan ha, mga ka-vibes ha. Si Boss Johnny. 8 years silang LDR ng Mrs. niya ngayon. So anong sikreto ng LDR nila? I'm pretty sure ang isa sa naging sikreto nila, naging honest sila sa isa't isa at open communication. Diba? Ito yung sinasabi ko na huwag gawing test ang pananahimik. Kung may kailangan ka sa relasyon ninyo, sabihin mo sa partner mo, hindi mo kailangan manahimik para subukan lang na, sige nga, gagawa ako ng action. Tingnan natin kung gagawa siya ng action. Huwag ganun. Hindi manguhula yung partner mo. 'Di ba? Hindi niya kailangang basahin ang isip mo. Ang kailangan niya ay maintindihan yung sitwasyon mo. 'Di ba? Ang kailangan niya ay maramdaman kung ano ba yung kailangan mo. 'Di ba? Malaman kung ano yung kailangan mo sa relasyon. Nako, maraming salamat Boss Johnny sa pakikinig. Soon Boss Johnny. Ano yan, tinatrabaho na namin yan. Soon makikita mo kung gaano kagaganda at kagagwapo ang DJ ng GV 99.9. Maraming salamat, Boss Johnny, sa pakikinig. Saan ka sa Paranaque, Boss Johnny? Alam mo, marami akong kaibigan sa Paranaque kasi alam mo, bago ako mapunta dito sa Batangas, nasa Manila ako, Boss Johnny. Kaya naman, pamilyar na pamilyar ako dyan. Share mo kung saan ka sa Paranaque. Para naman na malay mo pag umuwi ako ng ano ng Manila, mapadalaw ako ng Manila, daanan kita diyan. 'Di ba? Magkakwentuhan tayo. Ganoon. Anyway, nako sa lahat ng mga ka-vibes natin, di ba? Again, balik tayo sa usapang LDR. Di ba? Tandaan natin, no, sa isang relasyon, kailangan natin ay maging open, no? Kumbaga maging vocal tayo. Kung ano yung kailangan natin, sabihin natin. Kasi magiging mahirap ang lahat eh kapag hindi tayo nagsasalita. Ano yan? Diyan magsisimula yung misunderstanding. Diyan magsisimula yung hindi pagkakaintindihan. Kasi biruin mo, paano ko iintindihin yung sitwasyon mo? Eh, hindi ka nga nagsasabi sa akin kung na may problema ka na pala sa relasyon natin. Diba? So, maging aware tayo sa partner natin. Again, mga ka-vibes, no? Sa lahat ng may LDR, nasa LDR ngayon, no? LDR is not about you. It's always about us, no? Laging tungkol yan sa inyo ng partner mo. So, lagi mong iisipin, meron kang partner. Nasa malayo nga lang, diba? Pero meron ka pa rin partner na dapat mong kamustahin, na dapat mong kausapin, na dapat alam mo kung ano ang lagay, di ba? Para naman na kahit papaano, hindi nangangapa sa relasyon. No? Anyway, nako sa mga kababis natin, ano ba ang masasabi nyo dito sa usapang LDR natin? Share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Tuloy pa rin yung usapan natin. 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming katulad ni Sir Johnny, ni Boss Johnny, gv999.live at makikipagkwentuhan si Kiko Barako sa inyo. Pwede rin kayo mag-chat sa aming Facebook page na gv99.9 FM. Anyway, inyong nakakasamat na pakikinggan pa rin hanggang alas 5 ng hapon ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta Wanan. Dito lang yan syempre sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. Alam mo, sa center natin, sa relasyon nyo, ang kailangan nyo ay panalang.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig nyo sa GV99.9, Your Good Vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan pa rin, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco, sa programang Siestawanan. At dumako na nga tayo sa ating segment na Final Thoughts, uling hirit sa lahat ng mga nakikinig. Alam nyo mga ka-vibes, kung may isang bagay ako sigurong gustong iwan sa atin mula sa kwento ng ating sender, ay yung mensahe na hindi lahat ng LDR ay doomed. Maraming relasyon ang nabubuhay kahit magkalayo. May mga magkasintahan, may mga magpartner na buwan o taon ng pagitan, pero matibay pa rin. May mga dating magkasintahan na nasa LDR at nagkatuluyan dahil naging matatag. Pero bakit? Bakit nila nagawa yon? Hindi dahil madali, kundi dahil pareho silang gumawa ng paraan. Pareho silang naghintay, pareho silang nag-adjust, parehong nakikipag-usap, nagko-communicate sa isa't isa, parehong may pangarap na balang araw, hindi na sila kailangang mag-good night, good morning sa cellphone or sa video call. Kaya sa ating sender at sa lahat ng mga ka-vibes natin na nasa LDR, huwag mong ikumpara ang relationship mo sa ibang magkasintahan. Baka yung ibang couples araw-araw nag-uusap pa, pero hindi naman pala mahal ang isa't isa. Hindi pare-pareho ang relationship, ka-vibes. Pero ang mahalaga, gumagana sa inyong dalawa. Pero kung ikaw na lang ang gumagawa ng paraan at LDR pa kayo, yung tipong ikaw na lang ang naghihintay, ikaw na lang ang umiintindi, ikaw na lang ang nag-i-initiate ng conversation, ikaw na lang yung humihingi ng oras, ikaw na lang yung nag-aayos kapag may problema kayo. Tapos, paulit-ulit mo na rin sinasabi yung nararamdaman mo, pero wala pa rin pagbabago. Baka kailangan mo nang maging honest, hindi na lang sa partner mo, kundi sa sarili mo. Kasi baka hindi na distance ang problema. Baka hindi na yung schedule or yung time zone ang problema. Baka hindi na signal. Baka effort na ang problema. At tandaan natin mga ka-vibes, hindi ibig sabihin na kapag kulang ang effort ng isang tao, wala na siya kagad kahit anong pagmamahal. Pwedeng hindi sapat ang pagmamahal niya para sa relationship. Pwedeng hindi na sapat yung saya na nararamdaman niya. At masakit yun. Pero mahalagang tanggapin. Mahalagang tanggapin na may mga relationship na hindi talaga para sa atin. Kasi ang relationship, ka-vibes, hindi lang yan tungkol sa tanong na mahal ba niya ako? Minsan, ang kailangan mo ring itanong sa relationship, kaya ba niyang alagaan ang relasyon na gusto naming pareho? At syempre, pag tinanong mo yan sa kanya, tanongin mo rin yung sarili mo. Kaya mo rin bang ibigay yung kailangan niya? Kaya mo bang makinig? Kaya mo bang mag-adjust? Kaya mo bang maging consistent? Kasi hindi natin pwedeng hanapin ang effort sa partner kung tayo mismo wala ring effort. Kailangan bigayan. Ngayon, kung ginagawa mo naman ang parte mo at ilang beses mo nang sinabi ng, sa partner mo kung anong kailangan mo, tandaan mo ka-vibes, hindi mo kailangang magmakaawa habang buhay. Hindi mo kailangang habulin ang taong dapat kasama mong lumalakad kasabay mo sa bawat yugto ng relasyon. Hindi mo kailangang paulit-ulit na patunayan na worthy kang mahalin. Dahil lahat tayo worthy mahalin. At hindi mo kailangang tanggapin ang tinatawag na bare minimum dahil lang natatakot kang mawalan. Kaya sa ating sender, kung nakikinig ka ngayon sa ating online streaming, sana huwag kang gumawa agad ng malaking desisyon dahil lang sa isang episode ng lungkot. Kausapin mo yung partner mo. Maging malinaw ka. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Sabihin mo kung ano yung kailangan mo. At pagkatapos nun, tingnan mo kung ano yung gagawin niya. Hindi lang yung sinasabi niya. Or hindi lang yung sasabihin niya. Dahil minsan, ang pinakamalinaw na sagot sa isang relasyon ay hindi nanggagaling sa salitang mahal kita. Nanggagaling yan sa katagang ginagawa ko ang paraan para maramdaman mong mahal kita. At kung magkalayo kayo pero pareho kayong nagsisikap, pareho kayo nahihirapan, pero parehas kayo nag-i-effort, distance lang yan. Pero kung magkalapit man kayo at isa lang ang gumagawa ng paraan, baka sobrang layo ng pagitan nyo. Kaya mga ka-vibes, no, tandaan nyo, hindi kilometro ang tunay na sukatan ng layo ng dalawang tao. Minsan effort, minsan communication, minsan nasa willingness na alagaan ang relasyon. At minsan, ang pinakamasakit na realization dito, hindi pala kayo magkalayo dahil sa distansya. Nagkakalayo kayo dahil tumigil na kayong lumapit sa isa't isa. Kaya sa lahat ng mga ka-vibes natin na nasa long distance relationship, kung mahal mo ang partner mo, ipakita mo, iparamdam mo, sabihin mo. Kung may problema, pag-usapan ninyo. Kung may kailangang baguhin, baguhin, subukan. Hindi kailangan 100% babaguhin agad, kahit small step. Tandaan natin mga ka-vibes sa relasyon, wag nating sasabihin or wag nating kalilimutan ang sarili natin. Dahil ang tunay na pagmamahal, mga ka-vibes, hindi lang tungkol sa kung gaano mo kayang tiisin ang layo. Tungkol din ito sa kung gaano kayo kahandang maglapit sa isa't isa kahit magkalayo kayo.
2: Kaya sa sender natin at sa lahat ng mga ka-vibes na nasa LDR, tanungin niyo yung sarili niyo. Long distance relationship lang ba kami? O ako na lang ang nasa relationship? Tandaan niyo mga ka-vibes, hindi ko kayo tuturuan na habulin ng taong ayaw nang lumapit sa inyo. Tuturuan ko kayong kilalanin kung sino ang talagang kasama mong lumalaban. Sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon on air, online, anong masasabi ninyo? Share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman, sa aming online live streaming na gv999.live. Katulad ni Sir Johnny na nakikinig araw-araw sa aming online live streaming. Sa ngayon, magbalik tugtugan muna tayo mga ka-vibes. Inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siesta One. Dito lang sa GV99.9, your good vibes.

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi Mi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
3: Ay, Botchoy, Botchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
4: Oo oh, naman, para maging tagapagligtas ako.
3: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
5: Ha-ha! Ayaw ka na!
6: Wala! Joke pala yun!
2: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
7: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
2: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
7: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
6: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes!
7: Barkada
2: Vibes!
7: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
10: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
2: At syempre naman, sa lahat ng mga nasa kakalsadahan ngayon, sa lahat ng mga nasa palengke sa Lipa City Public Market, at sa lahat ng mga nagme-merienda pa rin sa mga oras na ito, abay magandang hapon sa inyong lahat. At sa lahat pala ng mga ka-vibes natin na nagkakape sa mga coffee shop, sa kanilang terrace.
6: Uy, sana all!
2: Sana all may terrace. Magandang hapon din po sa inyong lahat, di ba? At sa lahat ng mga ka-vibes natin, no, na nakikinig pa rin sa ating online streaming. Naku, magandang hapon din po sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig pa rin ang haba ng intro ko. Kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. At inyong nakakasama at napakikinig pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga nakakalimot. Just a one-an. Naku, magkakasama-sama tayo hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Oras natin 4:34 in the afternoon. At shout out, no, sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Batrasco, sa mga Batrasco driver, sa Batrasco conductor, kay Sir Romeo maka Ilaw, maraming salamat po sa pagsuporta at pakikinig dito sa GV 99.9. And of course, sa lahat din po ng mga ka-vibes natin na papauwi na galing trabaho at nakikinig pa rin habang nasa biyahe gamit ang aming online streaming. Magandang hapon at maraming salamat po sa inyo. Ang dami ko sinasabi. Anyway, so ito na nga mga ka-vibes, no? Balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina tungkol sa mga tungkol sa LDR, no? Sa long distance relationship. Well, again, no, isa lang naman ang point ko dito, mga ka-vibes, no? Walang madaling LDR. Napakahirap po niyan at sa lahat po ng mga ka-vibes natin na nasa LDR ngayon, ay saludo po ako sa inyo lalo na kung staying strong kayo, 'di ba? At patuloy na kumakapit sa isa't isa. Nako, saludong-saludo ako sa inyo. Hanga ako sa inyo dahil hindi po lahat ng tao, no, ay kaya ang long distance relationship. Yung iba nga malaman lang na mag-LDR, tinatapos na ang relasyon.
11: Aray ko.
2: 'Di ba? Marami akong kakilala na nalaman lang nilang mag-abroad o mapapalayo na ng mahaba-habang panahon yung kanilang nakilalang partner, biglang nga ayaw na nila, nawawala na sila ng gana, 'di ba? At dahil for them, no, ay hindi nila kaya yung LDR at hindi natin sila masisisi, 'di ba? Preference nila 'yon . Ayaw nilang masaktan. Sino ba naman gustong masaktan, 'di ba? At ganun talaga, may mga storya, may mga love story na hindi talaga happily ever after.
11: Aray ko.
2: Oh, pasensya na. Next, please. 'Di ba? Okay, ladies and gentlemen, let's move on. Mga ganun talaga. At saka alam nyo, sa lahat ng mga ka-vibes natin, no? Kung kayo ay nasa LDR ngayon, ladies and gentlemen, sana, no, matutunan yung pakinggan ng isa't isa. Again, tatatag lang ang LDR kapag marunong kayong rumespeto at makinig sa isa't isa. Diba? Hindi tatagal ang relasyon na yan kung hindi kayo marunong umunawa, hindi kayo marunong mag-sacrifice, at hindi kayo marunong magbigay ng panahon sa partner nyo. Wala na nga kayo physically sa tabi ng partner nyo, tapos mawawalan pa kayo ng panahon, di ba? Mawawalan pa kayo ng oras. So make sure, no, sa lahat ng mga nasa LDR na dyan, bigyan natin ng pangunawa at panahon ang isa't isa. No, kayo ay nasa LDR at going stronger kayo, share your secrets. Paano ba tumatagal ang isang LDR, 'di ba? At again, sa lahat ng mga vibes nating nakasama ko kaninang alauna hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon, ako maraming salamat po mga ka-vibes. At wala na ako. Ayan. At saka sa lahat ng mga ka-vibes natin, magkita-kita tayo bukas. Nagpaalam na. Nawala kasi ako, na-distract kasi ako. Ang gwapo kasi nung nasa harapan ko, yo. Habang tinitigan ko siya, parang nanggigigil ako. Nanggigigil akong tirisin. Si DJ Robbie. Anyway, naku, sa lahat ng mga kabayos natin na kasama ko kaninang alauna hanggang ngayon mag-aalas 5 ng hapon. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo bukas ulit. Same time, 1 p.m. to 5 p.m. Same program. Siyempre, Chestawanan. Nakasama niyo sa paghapon ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Chestawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. Abangan niyo po. Susunod na sa programa ko mamayang alas 6 ng hapon hanggang alas 9 ng umaga ang programang Barkada Vibes with DJ Robbie. Muli, tuloy-tuloy kayong makinig dito lang sa GV99.9. Your good vibes sa lahat ng mga LDR dyan. Ito ang kanta ni Sarah Jeronimo para sa inyo, Kilometro.

0: sa letterang G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letterang V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
5: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!

0: Kabibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Ladies and gentlemen, mga ka-vibes, and a happy Monday evening po to each and every one of us. At dahil alas 6 na naman po ng gabi, ay makakasama niyo na muli si DJ Robbie up until 9 o'clock in the evening. Kaya naman good vibes evening mga ka-vibes, and happy Monday to all. And syempre, mas lalong masarap at masaya ang inyong mga Monday. Dahil nga wala na naman kayong pasok, sana all sa inyo. And syempre, para naman sa lahat ng kanilang mga ka-vibes, may pasok kagaya ni DJ Robbie ngayong Monday. Though National Heroes Day, mga ka-vibes, and regular holiday, eh may mga ka-vibes din naman tayo na meron pa rin pasok up until now. Kaya naman, saludo po ako sa inyo, mga ka-vibes. Saluduhan po natin ang ating mga sarili. Kasi nga, imagine nyo, on regular holiday, tapos tayo ay nandito pa rin sa ating mga trabaho or papauwi na galing sa trabaho. Pero still, congratulations pa din. Congratulations. Dahil double pay ka ngayon. Kasi diba ganun yan mga ka-vibes, no? Kapag ikaw ay pumasok ng regular holiday, ano, dapat ako nabubulol. Pag Monday talaga ganito eh, no? Regular holiday, ay most of the time, or dapat, ikaw ay makakatanggap ng double pay. Kaya naman, shoutout po sa lahat ng mga ka-vibes sa Paldo. Paldo? Anyways, ladies and gentlemen, ngayon pong Monday evening. Hindi na pong Monday evening, pero ngayong Monday ay sinang-celebrate nga po natin ang National Heroes Day. Kaya naman, happy National Heroes Day sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagpakabayani at feeling nagpapakabayani sa kanilang mga trabaho. OT ng OT, wala namang bayad. Isang ang tunay na bayani ka-vibes. Pero ang iniasahan ngayon pong araw na National Heroes Day, isang mahalagang paggunita sa Pilipinas para pangaralan at alalahanin ng mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay, tapang, at paglilingkod para sa kalayaan at kapakanan ng bansa. Kaya naman po, shoutout kina Dr. Jose Rizal, kay Apolinario Mavini. If you can hear me, say woho. Okay naman. Pero alam niyo ba mga ka-vibes, hindi lang ito para sa mga bayaning nakasulat sa mga history books. Dahil today na National Heroes Day, maaari din natin kilalanin ang mga ordinaryong Pilipinong gumagawa ng kabutihan at nagsisilbi sa kapwa. Ay mga marangal na nagtatrabaho para sa Pilipinas. Isa po tayong mga bayani para sa lahat ng mga magulang, para sa lahat ng mga guro, ano pa ba? Healthcare workers, frontliners, sundalo, pulis, mga tao sa agricultural sectors at iba pa. Ito pong araw na ito ay para sa atin din pong lahat. Palakpakan! Kaya naman mga ka-vibes, sino nga ba ang ilan sa mga bayani ng buhay nyo? Or sino nga ba ang mga kabagong bayani para sa inyo ka-vibes? Kasi DJ Robbie po ang tatanungin nyo, ang bagong hero ko talaga ay si Mia. What? Ibang hero? Si Mia, if you know, you know. Pero ibang hero yon. Pero for me naman talaga mga ka-vibes, ang mga bagong bayani for me ay syempre na dyan po ang ating mga guro. I truly appreciate yung mga taong nagti-teacher, hindi lang teacher, kahit healthcare workers, ito yung mga simpleng tao or mga taong pinipili talaga yung prosesyon. Ano yan? Posesyon or profession na kung saan hindi naman sila super well paid, hindi po sila appreciated masyado ng mga gobyerno, ng community, ng pamahalaan. Pero yun pa rin po ang pinipili nilang profession just because mabuti silang tao at dahil gusto lang po nilang tumulong at may mapasaya at matulungang ibang tao ka-vibes. Kailan po, shoutout po sa lahat ng mga teacher at healthcare workers natin dyan. Anyways, mga ka-vibes, kung meron po kayong mga song requests, ang inyo pong mga pabate ay maaari po kayong mag-message. Sa ating pong hotline number, it's 0926-079-8708. Or, mga ka-vibes, on all across different social media platforms, maaari niyo po kaming makita at GV99.9 FM. And syempre mga ka-vibes, meron na rin po tayong online live streaming. So bisitahin nyo lang po ang aming online live streaming, which is gb999.live. At makikita nyo na po ang aming online streaming. And one thing pa, actually two things. Dahil meron po kaming GC sa baba, maaari po kayong mag-iwan ng inyong mga mensahe para makita yan ng inyong mga DJs. And one more thing mga ka-vibes, meron na po kaming panibagong feature ng aming online live streaming na kung saan maaari nyo pong pindutin ang call now at mapatatawagan nyo na ang inyong mga pinakaboritong DJs at makasama sa kanilang kwentuhan at tugtugan on air. Diba? So kahit wala kayong load sa inyong mga hotlines, sa inyong mga phones, okay na okay po na tumawag kayo sa aming official Facebook page na GV99.9 FM o kaya saman sa ating pong online live stream platform. So, no excuse mga ka-vibes para hindi kayo makasama sa dugtugan at kwentuhan natin all night long. Kaya naman mga ka-vibes, magbalik tugtugan na po muna tayo. And for your next song, let's put some Finesse para sa playlist natin for tonight. This is Finesse by Bruno Mars. Muli, my name is DJ Robbie, only here at GV99.9.

If you like it, put a shoulda, put a ring on it. Ano daw? Mga ka-vibes, you just heard Single Ladies by Beyonce. Pero bago ang lahat mga ka-vibes, bigyan po muna natin ang daan, ang pabati ni Samino Almerina. Sabi niya dito, DJ, pabati po. Sina Andoy at Patrick na nakaupo, maraming salamat po. Good vibes evening, Andoy and Patrick.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. Once upon

0: GCash ang ipamimigay kapag bumili ng San Miguel Beer Products. Join na! San Miguel Peel and Win Promo. Buy 6 bottles or cans or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel Beer Products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
4: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Bilang magulang, wala tayong hindi kayang tiisin. Ano ba naman ang konti pang lakad para sariwa ang mahiyain? Ano ba naman makipagsiksikan, makauwi lang agad sa kanila? Ano ba namang maulanan, mauwi lang ang paborito nila? Kung lahat gagawin para sa pamilya, sa gamot, ba't san-san lang tayo pumupunta? Ang TGP Pioneer sa Generics, my expert pharmacist at most trusted generics pharmacy pa ng Pilipinas. Based on 2026 IQVIA Consumer Study across total urban Philippines. Kaya para sa pamilya, TGP, trusted gamot ng Pinoy.
9: Ay, Botchoy, Botchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
10: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
9: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
10: Oo, ayaw ka na!
11: Wala! Joke pala yun!
4: You are listening to DJ Robbie.
12: Happy Monday, mga ka-vibes! Oras natin sa buong kapulungan na Pilipinas. It's 6:33 in the evening. Magandang gabi, mga ka-vibes, and happy Monday to each and every one of us. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? How was your weekend pala, mga ka-vibes, no? Since weekend nga pala ngayon, para sa inyo na may mga long weekend. Pero sa amin, nakahapon ay weekend, I would say na wala naman talaga akong ginawa. Kapag rest day talaga, hindi pwedeng mawawala kay DJ Robbie yung rest. Kaya nga rest day, kung work day yon, work. Diba? Pero natutuwa din naman ako sa sarili ko, mga ka-vibes, kasi nagkakaroon na ako ng urge na lumabas ng bahay na hindi lamang puro gadgets ang nasa ang ginagamit, hindi na lamang puro TV, hindi na lamang puro libro, because I really wanted to meet with my friends, I wanna hang out with my friends more, para ngayon ko na lang siya na-enjoy. Probably siguro dahil nagmamature na si DJ Robbie, kasi it's been a while since nakagraduate na si DJ Robbie, so medyo nagmamature na tayo. Anyways, mga ka-vibes, ngayong araw po, August 31, 2026, bukod sa National Heroes Day, ngayon din pong araw, ang huling araw ng audition para sa Pinoy Big Brother. Nagre-singit pa eh, no? Pinoy ka! Yun pa rin ba yung theme song nila? Akala ko kasi theme song ay pa-pa, para-pa. Showtime! Ibang show, pero alam niyo mga ka-vibes, no? Na itong Pinoy Big Brother has been a big part of our childhood. Where at least parang kay DJ Robbie ha. Kasi ito pong Pinoy Big Brother ay 20 years na nag-e-air.
13: What?
12: Grabe no, 21 years. Doon mas matanda naman ng GV. Since 30 years na kami, palakpakan. Pero 21, it's a milestone pa rin mga ka-vibe. Especially kapag sa television. Diba? Napakadaling palitan ng mga programa sa television. Unlike dito sa radyo, parang hirap palitan ni DJ Robbie. Pero... diba mga ka-vibes? So, eto na nga, yung Pinoy Big Brother since last day na po ng huling araw na po ng kanilang audition. Kayo ba ay nag-audition? Kasi si DJ Robbie, hindi. hindi na ako nag-audition. Sabi kasi, ang isa sa mga pinaka-requirement every single year is kailangan mo daw magpakatotoo sa bahay ni Kuya. Though totoo naman si DJ Robby na tao bilang isang, kung ako man ang magiging housemate, feeling ko sobrang totoo ni DJ Robby. So uncanny, so unfiltered, to the point na lahat na lang talaga ng gagawin ni DJ Robby ay may kasamang pangbabash, may kasamang judgment, may kasama. Diba? So, ganun talaga ang pag-ugali ni DJ Robby. So, huwag niyo po akong gayahin. Pero yung magiging pagkakatotoo, mga ka-vibes, is paano nga ba yun? Paano nga ba makamit natin yung pagiging totoo natin sa ating mga sarili yung walang pretension, na hindi ka magpe-pretend? Diba? So, yan po ang ating phoning question or ang ating katanungan for tonight. Paano nga ba magpakatotoo? Yan po ang aning tanungan for tonight's program, mga ka-vibes. Kaya naman para sa inyong mga kasagutan, you can message me sa ating pong hotline number at 0926-079-8708. Or sa ating pong official Facebook account, ito po ay GV99.9 FM. And speaking of your messages, mga ka-vibes, mula dito kay 6355. Sabi niya, DJ Robby, pa-play po ng song ng Cup of Joe. Kahit anong song na lang daw po. Listening here from Tambo, Lipasini, Batangas. Shoutout sa iyo, 6355. And shoutout po to all of our listeners dyan sa Tambo, Lipasini, and lahat po ng Lipenyo na nakikinig sa Aden for tonight. Ooh, yeah. Anyways, mga ka-vibes, magbalik-tugtog na po muna tayo ha. At mamaya po sa aking pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan, and I'll be reading all of your answers and ang inyong mga song requests, mga ka-vibes. Pero bago yun, pagbigyan muna natin ang Misteryoso by Cup of Joe. Muli, my name is DJ Robby, only here at GV 99.9. Oh, eto ka na naman. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And welcome back to my program, everybody. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. It's 7:03 in the evening. And mga kabayan, just to remind all of you, kayo ay nakikinig pa rin sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, happy Monday evening po sa lahat ng ating mga listeners right now. Sana all at mga walang pasok kayo. Sa lahat ng mga ka-vibes, estudyante, government officials, even private sector employees. Magandang gabi po sa inyong lahat. And syempre mga wala bang ano mga drivers, ang ating magigiting at bayaning drivers. Happy National Heroes Day po sa lahat ng ating mga tricycle drivers, buttrasco drivers, syempre. Jeepney driver, so kung ano man po ang inyong dinadrive, Happy National Heroes Day. Kasi ngayon nga pong araw mga kapayos sa National Heroes Day, isang araw na kung saan dapat natin gunitain ang ating mga bayani. Pero it doesn't mean na yung mga bayani nakikita lang natin sa mga history books, mga bayani na ating na-recognize as heroes na nagpakamatay para sa bayan, hindi lamang po iyon ang atin pong sineselebrate. Kahit na mga simpleng mamamay ang Pilipino na lumalaban ng patas sa buhay at nagsisilbing inspirasyon sa kanilang mga pamilya at tumutulong sa bayan, kayo po ay mga bayaning Pilipino. And for tonight, mga ka-vibes, bukod po sa National Heroes Day, ngayong araw din po ang huling araw ng PBB audition. Kaya naman kung kayo po ay nakapag-audition sa PBB, may the stars align sa inyong audition. Sana kayo ay matanggap dahil for sure, pinangarap nyo pong makapasok sa bahay ni Kuya. Diba? Okay naman. Pero si DJ Robbie, hindi ko talaga pinangarap makapasok sa bahay ni Kuya. Kasi unang-una, wala na tong cellphone. Wala na tong internet. Kaya ko naman mag-social media detox, pero one day lang. Hindi ko kaya 1 week. One day lang, walang social media, walang phone, pero after that, mababaliw na po ako. Pero ang ganda nga nun, mga ka-vibes, no, yung mga generation before, is wala naman silang social media, pero ngayon talaga, yung mga tao at kami, hindi na talaga kami mabubuhay nang walang social media and technology. Parang yun na talaga naging source of entertainment namin. Kaya nga, naging haba, no? Para naging ano ko na rin, naging leeway ko na rin, or naging promise ko sa sarili ko na ititigil ko na yung sobrang pag-consume ng social media at saka ng technology. Eh, paano? Yun ang trabaho. I mean, pag-weekends po, mga ka-vibes. Diba? Itigil na po natin yung or ilesen lang. Hindi naman itigil completely na 100% ban. Bagkos ilesen na lang natin. Gawa tayo ng mga recreational activities. Like me, gumagawa na po ako ng recreational activities. Like, I'm going back and playing volleyball again. Tapos, I'm feeding myself good things like books, diba? And also, I started working out para naman maging healthy tayo sa year 2026, mga kabayas. Kaya naman, huwag kayo masyado mag-social media, ha? Itigil nyo yan. Okay naman. Pero ito lang ang mga ka-vibes, no? Ang ano pong pinag-uusapan for tonight? Dahil usapan kuya na nga tayo dito at usapang PBB. Diba? Ang laging hinahanap at laging sinasabi ng mga tao at sambayan ng Pilipino na kailangan mo daw magpakatotoko sa bahay ni kuya para ikaw ang manalo at maging isang big winner. Pero, ang ano pong phoning question for tonight? Paano nga ba magpakatotoko? Sorry, Monday! Oo. Paano nga ba magpakatotoko? Diba? Kasi nga yun ang sinasabi ni kuya eh, no? Kailangan mo magpakatotoko sa bahay ko. Ang dami kong bull ngayon, no? Ang dami kong bull moments ngayon. Anchored yes, hello? Diba? Paano nga ba magpakatotoo ka, vibes? So, for your answers, mga ka-vibes, ano pong hotline number is 0926-079-8708. Okay, naman sa ating official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. Diyan po kayo magpunta ng inyong mga messages para angin ko po yung mabasa. And speaking of pagbabasa ng inyong mga messages, let's read some of them. Like, ngayon na. Mula sa ating ka-vibes, is it 4821? Okay naman. maging honest sa nararamdaman mo. Hindi mo kailangan magpanggap na okay ka kung hindi naman. Alam nyo, ka-vibes, this is it, pansit. Kailangan mo nga naman daw maging honest sa sarili mo. And sabi nga nila, honesty is the best teacher. Nagkamali. Parang iba. Honesty is the best policy. And honesty, or being honest in yourself, is also one of those factors, mga ka-vibes. Sobrang kailangan mo maging honest. Kapag hindi mo gusto yung isang bagay, sabihin mo. Ora mismo. Diba? Para, yeah, honesty na yun. Pero alam niya, mga ka-vibes, no? Si DJ Robbie, hindi ko naman sinasabi na nagpapakatotoo na talaga ako. Oo, talaga. Ito na yung aking full self. Hindi yun. Dahil everyday naman, we'll learn something about ourselves. Na I'm still on my early 20s. Madami pang akong lalakbayin. Madami pa akong kakaining bigas para tuloy akong makilala si self. Pero, right now, what I'm... thing na sobrang proud ako sa sarili ko is sinasabi ko talaga gusto kong sabihin. Kapag ayaw ko talaga, ayaw ko. I learned to say no in the things na hindi ko naman talaga gusto. Kasi alam niyo mga ka-vibes, before, nung hindi ko makilala yung sarili ko, kung ano man ang gusto ng ibang tao, ay gusto ko na din yan. Pero in reality, hindi ko naman talaga siya gusto. So right now, nagbabago na si DJ Robbie. I'm finally prioritizing what I want. I know what I want. And I truly value my core. Kasi alam niyo mga ka-vibes, sobrang luxury na rin mga ka-vibes. Yung marunong kang humindi kapag hindi mo talaga gusto yung isang bagay. Imagine ninyo, na-realize ko lang din to ngayon na, as in right now lang, meron po akong kapitbahay. Hindi naman siya kapitbahay, pero, ay, pinsan ko pala yun. Meron po akong pinsan na 3 years old. Tapos kapag hindi niya talaga yung gustong bagay, hindi niya talaga gusto yung isang bagay, sinasabi niya talagang no. Sinasabi niya talagang ayoko yan. Diba? And that's something na sobrang nakaka-inspire. Salamat po sa aking pinsan. Sobrang mong nai-inspire si DJ Ron. na ano, kasi wala pa silang, hindi pa silang natatakot sa judgment ng ibang tao. Diba? Diba? Hindi pa silang tatakot sa society, sa community. Kung ano man ang iisipin ng ibang tao, wala silang pake. Kung anong gusto nila, they're film on it. Kung gusto nila, okay, hihingi sila, iiyak sila. Pero kung ayaw nila, edi no, diba? Tatangki talaga sila at iiyak na lang din sila, ka-vibes. So, ganun. Sana matuto tayo sa mga 3 years old. Pero that's something kasi growing up na medyo nawala sa atin dahil nga masyado natin iniisip ang sasabihin ng iba. And that's something that you should learn mga ka-vibes, na alisin po sa inyong mga pagkatao, sa inyong mga sarili. Though journey pa rin yan ni DJ Robbie, ang kapal ng mukha ko na magsabi ng ganun sa inyo mga ka-vibes. Pero me personally, journey ko pa rin yan. So sabay-sabay natin yung harapin ka-vibes na paano nga ba tayo magpapakatotoo sa sarili natin kung masyado natin iniisip sepa ang sasabihin ng ibang tao. Nagigets ba, children? Very good. Anyways, ladies and gentlemen, ang ating phone-in question for tonight. Paano nga ba magpakatotoo? For your answer, song request, o inyong mga babate, ay maaari po kayong tumawag or mag-text. Ating pong hotline number, it's 0926-079-8708. Or sa ating pong official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. Bing, bing, bing. And mga ka-vibes, ito nga pala mula sa ating ka-vibes, si 4821, sabi niya pa rin dito, good evening, DJ Robbie. Listening here sa Sibang Lipa, Sini, Batangas, and babati nga po pala kay Mama Mercy na nagluluto ngayon ng hapunan. Yes, 4821 and Mama Mercy, good vibes evening po sa inyong lahat. And kung gusto nyo pong hatian si DJ Robbie kung ano man po ang inyong niluluto, ngayong hapunan ay bukas-bukas po ang aming tanggapan at ang aming pong istasyon para dyan. Anyways, mga ka-vibes, let's go back and playing some also good vibes music. At akin ko pong hihintayin ang inyong mga kasagutan, song requests, at iba pang mga babati. Pero bago yon, let's go back here at i-play ang awiting Hate That I Made You Love Me by Ariana Grande. Muli, my name is DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
3: Pare, payag ka, maging bumbero ka?
4: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
3: Pero pamatay apoy mo, water gun!
5: Oo, ayaw ko na.
6: Hala, joke pala yun.
7: Hello, sa GV99 po ba ito?
8: Ay opo ma'am, kaya tara na at makipagtsikahan.
3: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
6: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
6: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
3: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
9: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Ito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: You are listening to DJ Robbie.
10: And welcome back mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Time and clock, it's 7:36 in the evening. Good vibes evening po sa lahat ng ating mga listeners. I hope you guys are actually eating your dinner right now. Actually eating your dinner. Diba? Sana kayo mga naghahapunan na. And if not, sana you are actually thinking na kung ano nga bang inyong kakainin ngayong gabing ito. Parang si DJ Robbie. Alam nyo, I always saw myself na ano, na mag-diet na ako, healthy living, pero pagdating talaga sa bahay, ang pagkain ay pagkain, itigil na ang pagpapanggap. Though, on some days naman is nagkakaroon tayo ng successful attempt ng pagda-diet, pero hindi siya consistent. Ewan ko, parang naglalaroan din ako sa bahay. Eh, no? Yung mga paborito kong pagkain, kapag sinasabi ko naka-diet ako, doon pa nila nilalabas or doon pa sila naghahanda. Nakakabuhisin. Eh, syempre, someone naman na medyo mababa ang willpower. At ang mga sarap din naman kumain ka, vibes. So, i-enjoy na lang natin ang buhay natin. Bawi sa 2027. Anyways, ladies and gentlemen, ang ating phoning question for tonight. Ang ating pinag-uusapan is dahil nga po, malapit na matapos ang PBB audition. Ang ating katanungan is paano nga ba magpakatotoo? Connect. Well, kasi alam nyo naman mga ka-vibes, no? Kapag sa PBB, para manalo ka nga naman daw, is kailangan mong maging sarili mo. Kailangan mo maging the authentic version of yourself at kaya mong magpakatotoo. Nainis ako pag Lunes, no? Parang lutang na lutang. Ang dami pagkakamali. Pero yun na nga ba ka-vibes? So, paano nga ba natin ito ma-achieve? Well, kayo mga ka-vibes, nakapagsend kayo ng atin pong, ang inyong mga kasagutan sa atin pong hotline number. Kaya naman, basahin po natin lahat ng yan. Sabi ni 1734, huwag mong baguhin ang personalidad mo para lang magustuhan ka ng ibang tao. DJ pa, shout out po, listening here from Batangas City. Shout out! Shout out 1734 and so all of our kapayos na nakikinig dyan sa Batangas City. Magandang gabi po sa inyong lahat. And yung sinabi naman niya na you don't have to change yourself just to fit in, I totally agree with that, ka-vibes. Diba? Parang before din, si DJ Robbie, ganun din ako eh. Para makapag-fit in ako, especially sa unfamiliar territory, sa unfamiliar set of people na makakasalamuha ko, I tend to change my personality just to fit in. Pero hindi dapat pala ganun, ka-vibes. If gusto ka ng isang tao, dapat gusto ka niya kung ano man, ikaw sa sarili mo, personally, and the authentic version of yourself. At hindi mo kinakailangan mag-pretend para magustuhan ka lamang niya. Hoy, totoo yun, ka-vibes, na hindi mo talaga kinakailangan isipin ng paggaya ng iba sa ibang tao para magkaroon ka ng to be the authentic version of yourself, di ba? Ano daw? Para hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para magustuhan ka lang ng ibang tao. And I believe hindi lamang yan sa life itself. Bagko sa ating mga career din. Na-realize ko din mga ka-vibes na since nag-host-host nga tayo, oo, hindi po ako hostess sa ngayon. Pero alam niyo mga ka-vibes, no? Na-realize ko din, one of my realizations talaga is you don't have to also gumaya sa ibang tao, diba? To mimic them and to impersonate them para magkaroon ka ng sarili mong identity. Diba? Pagdating sa hosting, sinasabi ng ilang tao, alam, paano kaya mag-hosting kasi ganito, ganyan. Gusto daw niya maging kagaya si ano, gusto daw niya maging peg si ano. Okay lang ka-vibes kung gagawin niyo lang siyang inspiration, kung gagawin niyo lang silang peg. Pero huwag niyo pong gagayanin yung kanilang estilo. Diba? Yung kanilang style itself. Kasi may kanilang tayong style, may kanilang tayong personality. At kung anong personalidad mo, yun ang ipakita mo. And that's something na sobrang, sobrang swerte ng henerasyon natin ngayon. Kasi there are people like me na nagsasabi sa inyo na if you love yourself ng sa sarili mo, na mahal mo yung sarili mo, and you know yourself, the authentic version of yourself, dapat yung ibang tao mahalin ka din kung anong nakikita mo sa sarili mo. And that's it. Wala nang iba. Hindi mo kailangan mag-pretend, hindi mo kailangan gumaya ng ibang tao para lang mahalin ka nila. And pagdating sa career, hindi mo kailangan ibahin kung sino ka personally, yung iyong personality, at itulad sa ibang tao na iyong iniidolo, someone you look up to para lang magkaroon ng career, para lang magkaroon ng mga racket. Hindi po ganun mga ka-vibes. Kung mahal na mahal mo ang sarili mo, if you wanted to become the best version of yourself, be authentic first sa sarili mo. Diba? At saka I believe na kapag nakikita ng tao na authentic ka sa sarili mo, mas doon pa sila na doon pa sila mas na-attract, mas doon mo pa na ma-magnet yung mga taong gusto ka in person. Diba? Anyways, ladies and gentlemen, yun po ang pinag-uusapan for tonight. Paano nga ba magpakatotoo? For your answers, ang anong hotline number is 0926-079-8708 or sa anong official Facebook page, ito po ay GB99.9 FM. And later on, babasahin ko po lahat ng inyong mga messages. Pero bago yun, magbalik-dugtugan na po muna tayo ka-vibes at ang ating sunod na awitian, yes, is dedicated para sa lahat ng mga ati. And this is Visa by SB19. Muli, my name is DJ Robbie. Only here at GB99.9.

0: positive, kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And welcome back, mga ka-vibes. It's me again, DJ Robbie, sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Time and clock, it's 8:13 in the evening. Good vibes evening po, mga ka-vibes. And happy National Heroes Day po sa inyong lahat. Wala lang, binati ko lang yun ng National Heroes Day kasi nga walang pasok kayo ngayong araw nito. Pero bukas for sure, most of us or all of us ay may pasok na or nagbabalik sa pasok. Oo. Basta may pasok. Anyways, ngayong araw din po mga ka-vibes, ang huling araw po ng audition ng PBB, Pinoy, Ikaw at Pinoy. Yun pa rin ba team song nila? Kung hindi na yun, ano daw? Alam mo, pag Monday talaga, napakadaming pagkakamali sa buhay ni DJ Robby. Kaya naman pagpasensyahan niya na ako. Pero anyways, sinatanong ko sa inyo, kung yung Pinoy, Ikaw at Pinoy, yun pa rin ba team song nila? Kung hindi na, hindi na ako updated, hindi na ako nanonood ng PBB. Pero kung ikaw ka vibes is nangarap maging housemate at makapasok sa bahay ni Kuya, anong iyong dahilan? Dahil ba sa libre yung pagkain? Kasi para sa DJ Robbie, hindi ako tatagal dun eh. Kasi unang-una, malayo sa aking pamilya. Oo, parang hindi pa ako nalalayo sa pamilya ko na more than 1 week. Imagine ilang buwan ka nandoon sa bahay ni Kuya kung tatagal ka. Kung hindi ka agad ma-evict. Diba? So, para talaga sa pangarap itong PBB housemate. PBB housemate. Itong PBB o Pinoy Big Brother. Kasi hindi yan pangarap ni DJ Robbie. Pero kung pangarap nyo naman yan, go for it ka vibes. Marami sa inyo ang nangangarap na maging artista, especially nowadays. Diba? Maging isang personality. Ako, meron lang akong attitude eh. meron lang akong bad personality. Pero hindi ko pinangalan maging isang personality. Pero kung bibigyan mo lang pagkakataon, why not? Pero alam niya mga ka-vibes, no? At isa nga daw sa mga pinaka dahilan kung bakit nanalo ang isang PBB housemate ay dahil siya ay nagpakatotoo. Well, look at Eliza Valdez. Yung ating mga big winners, sina Melay, sina Maymay, sina... Sino pa ba? Kim Chu. Diba? Sino yung mga big winners natin sa Pinoy Big Brother? Do you have what it takes, mga ka-vibes, para magpakatotoo at maging isang big winner? Kung oo, sagutin nyo po ang ating question of the night. Paano ka nga ba magpakakatotoo? Magpakatotoo ka-vibes. Yan po ang aning question of the night. And for your answers, just message me sa anong hotline number. It's 0926-079-8708. Wait lang, nagmamadali ako. 0926-079-8708. Or sa anong official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. So, yan mga ka-vibes. Mag-send na kayo. At dahil nga po sa usapang pagsisend, basahin na natin dahil marami rami tayong naipon dito mga mensahe mula sa inyo. Okay, mula kay 2873, hindi lahat ng bagay kailangang i-post. Bakit? Being real doesn't mean oversharing. Hindi ko masyado na-gets yun. Wait lang, iintindihin ko. Okay, sabi niya kasi, hindi lahat ng bagay kailangang i-post. Being real doesn't mean oversharing. I don't know where you're coming from, 2873, ha? Hindi ko masyado na-gets ito, pero bahala ka sa buhay mo. You do you. Ang pagpapakatotoo ay ang pagiging totoo din sa iyong mga thoughts, feelings, and emotions. Kaya naman, mag-send din kayo. Kahit hindi ko yan maintindihan, at least I do have the avenue. I am the platform. I am the platform. Para i-share ang inyong mga thoughts, opinions, and mga kasagutan sa ano po ang question of the night. Kung gusto nyo kayo na mag-explain, pwede na naman mga ka-vibes. Oo, para hindi na rin ako mahihirapan. Aminin kapag mali ka, hindi nakakabawas ng pagkatao ang paghingi ng tawad. Mula yan kay 7149. Good evening, DJ Robbie, and happy Monday. Bakit may pasok ka? Oo nga eh. Actually, hindi ko din alam kung bakit may pasok si DJ Robbie, pero hayaan niyo na ako. Sabi niya, aminin kapag mali ka. Oo, sa mga babae dyan. Oh. Diba? Pag mali-mali, hindi nakakabawas sa pagkatawa ang paghingi ng tawad. Alam niyo mga ka-vibes, one of the bravery then, or one of the bravest things, Monday kasi, nakakabwisit. One of the bravest things then, mga ka-vibes, na ginagawa mo bilang isang tao is to admit your mistake. Diba? Iba din naman ka-vibes. Kung meron kang courage, meron kang courage para ibaba ang iyong pride at aminin na ikaw ay nagkamali. Kasi naman, hindi ka perfecto. Dahil tao ka lamang. Hindi kasi DJ Robbie. Si DJ Robbie ay perfecto. Napubulula kasi Monday. Okay, let's move on. Wala naman dito kay 5312. Huwag matakot na hindi magustuhan ng lahat. Imposible naman talaga na lahat gusto ka. Exactly, to be exact. Your point is on point. Diba? 5312. Yung mga PBB winners natin, nagpakatotoo sila. Sina Melay, sina Kim Chiu, sina Maymay, sina Eliza Valdez. Nagpakatotoo yung mga yan. Pero hindi lahat ng tao nagustuhan sila. Ganun doon. Ka-vibes. Magpapakatotoo ka, pero hindi lahat ng tao magugustuhan ka. Yung personalidad mo, yung perception mo sa life, ang iyong mga opinion about certain topics, opinion about political views. Marami ang hindi magugustuhan ka in terms of different aspect ng buhay. Pero the thing is, at least you are the authentic version of yourself. At least naintindihan mo kung sino ka. At least nagpakatotoo ka. Kung magustuhan ka man niya, edi okay. And alam mo mga ka-vibes, I truly appreciate person na sabi nilang hindi nila ako gusto. No, wala pa naman nangyayaring ganun. Yaba. Pero I truly appreciate pag may tao magsasabi sa akin na hindi kita gusto. Diba, walang plastikan, walang trying hard para lang magustuhan ka. Kung hindi mo ako gusto, so be it. Diba? Hindi ka naman kabawasan sa buhay ko. Oo. Pero sana ganun din ang mindset nyo, ka-vibes, na huwag nyo masyadong iniisip yung sasabihin ng ibang tao. At huwag kayong people pleaser dahil hindi ka naman si Sabrina Carpenter na kumanta ng please, please, please. Anyways, mga ka-vibes, yan po ang anong pinag-usapan for tonight. Paano nga ba magpakatotoo? Pero masasabi ko lang, ka-vibes, as long as... Pero masasabi ko lang talaga, mga ka-vibes, is kailangan mo lang talaga maging authentic sa sarili mo. Alamin mo kung sino ka. At be unapologetic kung sino ka. Kung magustuhan ka ng ibang tao, go! Very good! Kung hindi ka naman magustuhan, so be it. Hindi sila kawalan sa buhay mo. Yan lamang po ang piece of advice na may bibigay ko sa inyo, mga ka-vibes, and pag-alagahan ang sarili more than anything else. Anyways, mga ka-vibes, sa akin po ang pagbabalik, ay i-reveal ko na po ang ating pong kwento para sa Barkada Confessions. Kaya naman manatili lamang kayo nakatutok, mga ka-vibes, dahil magbabalik pa ako. Pero bago yon, don't run away. Yan po ang sabi ni Bruno Mars sa awiting Run Away Baby Muli. My name is DJ Robbie. Only here at GV99.9. Ah, yes. Your good vibes.

Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong de kalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: visit them at Malabanan Building, P. Burgos Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya.
1: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
3: Oo, ayaw ko na.
0: Hala, joke pala yun. Hala, nandito na siya! OMG, tunay nga!
4: Abay, oo, natatanaw ko na.
0: Teka, sino ba siya?
5: Siya ang inyong katandem na walang problem.
1: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
5: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
4: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
5: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
1: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
5: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
6: You are listening to DJ Robbie.
7: Once again, mga ka-vibes, this is still DJ Robbie sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. And right now, mga ka-vibes, it's time na isiwalat na naman ang isang kwento ng buhay sa Barkada Confessions. And for tonight, confession,

0: from Mandy. Sabi niya dito, paano hihingi ng tawad? Kaya naman halina't ka vibes. At pakinggan ang kanyang kwento ng buhay. Dear DJ Robbie, this is Mandy. Mahirap pala para sa isang ama ang humingi ng tawad sa sariling anak. Nasabihan ko kasi ang anak kong lalaki na tamad dahil sa galit ko sa ilang bagay na hindi niya nagagawa. Alam kong mali ang paraan ko ng pagsasalita. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang paghingi ng tawad. Gusto kong ipaintindi sa kanya na hindi ko siya minamaliit. Ako lamang ay nag-aalala bilang ama. Gusto ko lang siyang maging responsable sa buhay. Pero, simula nung masabi ko iyon, naging tahimik siya at parang may distansya na sa pagitan namin. DJ Robbie, paano ko ba siya lalapitan at hihingi ng tawad nang hindi niya isipin na nawawala ang aking otoridad bilang isang ama? Nagmamahal, Mandy. Mga ka-vibes, yan po ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Mandy. Para sa inyong mga mensahe sa kanya, advices, at opinion, isend yan sa 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page, it's GV99.9FM. Well, ang masasabi ko lang kay Mandy, unang-una hindi naman kahinaan ang paghingi ng tawad. Sa halip, ipinapakita nitong marunong kang umamin sa iyong pagkakamali. Nais ko lamang sabihan ti advice sa iyo. Lapitan mo siya at mag-sorry ng walang pagdadahilan. Sabihin mong nagalit ka dahil nag-alala ka sa kanyang kinabukasan. Ngunit, mali ang paraan ng pagsasalita mo. Hindi kailangan mawala ang pagiging ama mo para lamang humingi ng tawad. Minsan, mas magandang halimbawa sa anak ang makita niyang marunong ding magpakumbaba ang kanyang ama. Huwag mong hayaan ang pride na maging dahilan ng paglayo ng iyong anak. Minsan, ang simpleng patawad, anak, ang susi para muling maging malapit ang mag-ama. Nagmamahal, DJ Robbie. Mga ka-vibes, kung kayo naman po ay may sariling kwento na gusto nyong i-share, ito po ay 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page, the GV99.9FM. At para sa lahat ng tao na hindi makahingi ng tawad, lagi niyong tatandaan, hindi niyo malalaman
1: paano na
0: kung hindi niyo susubukan. This is Patawad by Moira De La Torre.
1: Kahit kundi
0: GV 99.9, your good vibes.

sa hindi po kabawasan ng inyong personalidad ang paghingi ng tawad. Bagos, isa pa itong katapangan. Ano daw katapangan? Katapangan! Yun! Tama! Isa pa itong katapangan na binapakita mo sa ibang tao na marunong kang umamin na ikaw ay nagkamali. Wag po tayong mga ka-vibes mahihang magkamali. Dahil unang-una, hindi ka naman perfecto at hindi ka si DJ Robby. Kasi kung ikaw ako, para may iya ka na humingi ng pagkakamali dahil perfecto ka na. Okay naman. Pero kidding aside, mga ka-vibes, good vibes evening po sa lahat ng ating mga listeners right now. And happy Monday evening. Finally, matatapos na naman ang isang araw ng ating buhay. And I hope na bukas is good fortune will come with us. Na magagandang bagay lamang po ang mangyayari sa atin. Napakadami ng kasamaan at hindi mabubuting bagay na nangyayari sa paligid natin. Kagaya na lamang po ng mga dilubyo, baha, flash floods. Diba? Na nakita natin online. At kung ikaw naman nakakaranas po ng ganyan, mag-iingat po tayo palagi, ka-vibes. Pero bukod doon, mga kabayan, sa mga negative na news, sa mga hindi kaaya-ayang mga balita, well, si DJ Robby po ay may hatid sa inyong good news dahil magkakaroon po ng oil price update, especially oil price rollback bukas po, September 1. Ang gasolina po ay bababa ng 3.80 per liter. Samantalang ang diesel naman po ay bababa ng 30 centavos per liter. At ang kerosene din po ay magbababa ng 3.80 per liter. Wow. Kaya naman po sa lahat ng mga minamahal na drivers. Sa ating mga minamahal na drivers, sa ating mga minamahal na motorista, it's a good news for you all. At sana magtuloy-tuloy na nga ito. Pero ito na nga din naman, no? Nagkaroon ng oil price rollback, pero sentimo lang din. Pero pag nagkakaroon tayo ng oil price hike, ay nang sobrang taas. Bakit naman ganon? Bakit nahihiya kayong ibaba ang presyo ng mga petrolyong ito? Pero hayaan, at least bumaba. Anyways, good vibes evening po kay Kuya Roel na kanina pa nagmamessage sa atin. Sabi niya, kain ka na po, DJ Robby. Yun lang daw masasabi niya. Oh, nakakagutom nga eh. Hayaan. Pero sabi niya, flood control, DJ Robby. Oo nga, no, yung flood control na yan. Oo, sa napakadaming flood na nangyayari ngayon. Tapos doon pa natin na-realize na kailangan pala talaga natin ng flood controls. Pero nasaan na yung mga flood control na yan? Nasa bulsa ng mga politiko. Pero hayaan, sana naman masolusyonan na yan. Sana mapanagot na ang mga dapat mapanagot. At bukas nga po mga ka-vibes, September 1, it's time na maririnig na muli natin si Jose Marichan at si Mariah Carey sa kanilang mga pamaskong awitin. Well, here in the Philippines, you know it naman mga ka-vibes, na tayo ang may pinakamahabang mag-celebrate ng kapaskuhan sa buong mundo with start ng September. Kaya nga Bermans, ha? Hindi yan yung Bermans, ibig sabihin malamig na brrrr. Hindi yun ganon. Kasi Bermans started September, October, November, December, lahat ng months na yon ang dulo nila ay Ber. Oh, di ba? Alam mo ba, ngayon ko lang din na-realize yun. Kasi akala ko dati kaya Bermans kasi malamig na dahil sa amihan. Oo, matatapos yung abagat kasi mag-aamihan na tayo ka-vibes. So, yun ang akala ko. Kaya siya Bermans kasi malamig na. Hindi mo lang yung ganon. Kasi Bermans, September, October, November. Ay, ganun pala yun. So, hayaan na natin yun. At least meron tayong mga realizations. We'll learn new things every single day. Anyways, mga ka-vibes, oras na lang sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:44 in the evening. And it's time, mga ka-vibes, sa panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay at magpaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga ka-vibes na tumutok kanina bang alas 6 up until now, 9 o'clock in the evening. And tomorrow po muli, mga ka-vibes, ay makakasama niyo muli si DJ Robby. Same time slot at 6 p.m. to 9 p.m. only here at GV 99.9. Dahil dyan ang atin pong bye-bye song, This Is Most Mabuti Pa by Janine Verdian. Good night and enjoy the rest of the night. Once again, this is GV 99.9, your guys. Good night, ka-vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your Good Vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.
2: GV 99.9.
3: Your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes.
8: Masaya dito.

0: Solo. Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko.
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Kiko
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV99.9.
1: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.
5: If you could

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay.
2: GB99.9.
3: Rentahin na.
2: GB99.9.
3: Rentahin na.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico
6: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Vibes,
1: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Rentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: 99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Rentahin na!
3: GB 99.9!
2: Rentahin na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your guy.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Ay!
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB 99.9.
2: Rentahin na!
4: Yeah.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
4: This is DJ Chico Marco.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes.
2: 30 na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
2: GV99.1.

0: HGV 99.9.
1: Yay! Good vibes!
2: Nakaradyo ka pa ba? Iba, pag kami!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
6: Baka Papa Joe yan!
3: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
7: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
8: The one and only DJ Papa Joe.
7: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: forget you.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Ipapagami!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
1: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.
6: Stay there.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: Pansyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9. Your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid ng pinakabagong balita at mahahalagang impormasyong kailangan niyong malaman, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin ngayon, 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga oras sa buong Pilipinas. Dako na tayo sa ating headlines balita. Habagat patuloy na magdadala ng ulan, ilang lugar sa Central Luzon apektado. 6.16 billion pesos pinsala sa imprastruktura, 2.32 billion pesos sa agrikultura dahil sa habagat. At leptospirosis cases sa bansa umabot na sa mahigit 5,000. DOH nagbabala laban sa pagkakahawa. At mula naman sa DENR na bahagi ng kinumpiskang lumber sa mga pamilyang nasa lanta sa Oriental Mindoro. Measles rubella vaccination sa Calabarzon, lampas 50% na. At Caldereta de Tingloy, bagong kabuhayan para sa magsasaka ng kambing. At para sa ating detalye ng balita, umpisahan natin sa lagay ng panahon. Habagat patuloy na magdadala ng ulan, ilang lugar sa Central Luzon apektado. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, magandang umaga. Mga ka-vibes, patuloy na nakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas ayon yan sa PAGASA. Sa lalawigan ng Batangas, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms, posibleng umabot po sa 33 degrees Celsius ang temperatura, habang katamtaman hanggang paminsan-minsang malakas naman ang pagbukso ng hangin mula sa timog kanluran. Patuloy ding minomonitor ang Tropical Depression Phalanduk na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa Central Luzon, may mga lugar sa Nueva Ecija, Bulacan, Zambales, Bataan, Pampanga at Tarlac na nakararanas ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan na may panakanakang malalakas na buhos. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa at patuloy na subaybayan ang mga susunod na abiso ng PAGASA. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At Malacanang nagpatupad ng alternative work arrangements sa 15 na lalawigan dahil sa habagat. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Nagpatupad ang Malacanang ng alternative work arrangements sa mga tanggapan ng pamahalaan ng 15 lalawigan sa Luzon ngayong Martes, Setyembre 1 dahil sa inaasahang patuloy na malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Kabilang sa mga sakop ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Sa pampubliko at pribadong paaralan, ipatutupad naman ang alternative learning modes at iba pang learning continuity measures maliban kung may ibang direktiba ang lokal na pamahalaan. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang mahahalagang serbisyo. Para sa pribadong sektor, nasa pamunuan ng bawat kumpanya ng pagpapasya kung magsususpinde ng trabaho o magpapatupad ng alternative work arrangement. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, 6.16 billion pesos na pinsala sa imprastruktura at 2.32 billion pesos sa agrikultura dahil sa habagat. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
2: Umalo na sa 6.16 billion pesos ang tinatayang pinsala sa infrastruktura habang nasa 2.32 billion pesos naman ang pinsala sa agrikultura dahil sa patuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat. Ayon yan sa Office of the Civil Defense o OCD. Batay sa ulat ng ahensya, nasa 724 na lugar sa buong bansa ang naapektuhan ng masamang panahon, malalakas na pag-ulan at pagbaha. Patuloy naman ang pagtatasa sa mga nasirang kalsada, tulay, iba pang pasilidad, gayon din sa mga pananim at palayan. Pinapayuhan po ang mga residenteng nasa mabababang lugar at flood-prone areas na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at disaster response teams. Para sa TV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB99.9. Your good vibes.
1: At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, ngayong umaga, leptospirosis cases sa bansa umabot na sa mahigit 5,000. DOH nagbabala sa pagkakahawa. Para sa detalye ng balita, umabot na sa mahigit 5,000 cases ang naitalang leptospirosis sa buong bansa ngayong taon ayon sa Department of Health. Pinakamarami ang kaso sa National Capital Region na may mahigit 1,700, kasunod ng Central Luzon na may mahigit 600 at Cagayan Valley na may mahigit 500 na cases. Gayunman, mas mababa ito sa 19% kumpara sa kaparehong taon noong nakaraang taon. Bumaba rin ang bilang ng nasawi mula sa 764 noong 2025, naging 385 ngayong taon. Pero paalala ng DOH, hindi dapat maging kampante ang publiko lalo na ngayon na may mga lugar nang nakakaranas pa rin ng pagbaha at mas dumarami. Pinapayuhan ang mga nalusong sa baha na maligo agad gamit ang sabon at malinis na tubig at magpakonsulta ka agad kung na-expose sa maruming tubig para matukoy kung kailan ang preventive medication. Samantala, inatasan ng Department of Education ang pampublikong paaralan na paigtingin ang information campaign laban sa dengue at leptospirosis. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, Your Good Vibes. At dako naman tayo din sa atin sa balitang Southern Luzon, DENR, na bahagi ng kinumpiskang lumber sa mga pamilyang nasalanta sa Occidental Mindoro. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
2: DJ Frankie, mamamahagi ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng mga kinumpiskang tabla sa mga pamilyang nasiraan ng bahay dahil sa mga nagdaang bagyo at epekto ng habagat sa Occidental Mindoro. Unang makikinabang ang mga pamilya sa Barangay Santa Lucia sa Sablayan habang bukas Setyembre 2 nakatakdang mamahagi ng lumber sa 11 pamilya sa bahagi ng poblasyon sa Abra de Ilog. May 4 pang benepisyaryo sa mga barangay ng Tubili, Marikit at Alipaoy sa Paluan. Nasa kabuuang 5,808 board feet na assorted lumber ang ipamamahagi para magamit sa pagkukumpuni at muling pagtatayo ng mga nasirang bahay. Ayon sa DENR, bahagi ito ng kanilang programa na gawing kapakipakinabang ang mga nakumpiskang forest products habang nakatutulong sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.
1: 65 years old na babae nasawi sa aksidente habang dinadala sa ospital sa Quezon. Para sa detalye ng balita, nasawi ang 65 years old na babae na isinugod sana sa ospital matapos ang maaksidente ang sinasakyan nitong tricycle sa Maharlika Highway sa Barangay Villabota, Gumaca, Quezon nitong Linggo, Agosto 30. Ayon sa pulisya, nawalan ng kontrol ang driver ng tricycle habang sakay ang 4 na pasahero, kabilang ang biktima, dahilan para lumipat ito sa kabilang linya at bumangga sa paparating na truck. Agad dinala sa Quezon Provincial Network Hospital ang driver at mga pasahero. Pero namatay ang isang 65 years old na biktima habang ginagamot. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang buong pangyayari sa likod ng insidente. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, Your Good Vibes. At 320 kilos na processed meat na sabat sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
2: Nasabat nga ng mga otoridad ang tinatayang 320 kilo ng cooked at uncooked processed meat products na ipinadala mula Metro Manila sa Mamburao, Occidental, Mindoro noong Agosto 29. Ayon sa Municipal Veterinary Office, hindi kumpleto ang mga kinakailangang dokumento at permit para sa naturang shipment. Binubuo ito ng 17 kahon ng meat products na nasabat matapos i-unload mula sa isang tracking service. Kabilang sa nakupis ng produkto ang mga karne na walang sapat na dokumentasyon o hindi dumaan sa tamang inspeksyon at transport requirements. Pinaigting naman ng lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mga regulasyon upang maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF, gayon din ang posibleng panganib sa food safety. Paalala ng mga otoridad sa mga meat trader, tracking company at online seller na tiyaking kumpleto ang mga permit at dokumento bago magbiyahe o magbenta ng mga produktong karne. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
1: At measles rubella vaccination sa Calabarzon lampas 50% na. Para sa ibang detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Lumampas na sa 50% ng target ng kabuuan laban sa measles at rubella sa Calabarzon ayon sa Department of Health. Batay sa pinakahuling datos, nasa mahigit 690,000 na bata o 51.7% ng target population ang nabigyan ng MR vaccine. Target ng DOH na mabakunahan ang mahigit 1.3 million na batang edad na 6 at hanggang 59 months sa ilalim ng Ligtas-Tigtas 2026. Samantala, nasa mahigit 609,000 na bata na rin ang nabigyan ng vitamin A supplementation. Pinalawig hanggang September 4 ang vaccination mula sa dating deadline na August 28 dahil sa pag-ulang na dulot ng habagat. Paalala ng DOH na libre ang MR vaccine at inilalapit sa pagbabakuna sa mga barangay at ilang pribadong klinika para mas maraming bata ang maabot. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At 11 na kumpiskadong troso na sabat sa Sibuyan Island sa Romblon. Para sa retalya ng balita, DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
2: Nasabat ng Philippine Coast Guard at Department of Environment and Natural Resources ang 11 troso na hinihinalang ilegal na pinutol sa Sibuyan Island, Romblon nitong linggo. Nakatanggap ang mga otoridad ng ulat tungkol sa mga bilog na troso na nakatambak malapit sa National Road sa Sitio Bato, kaya agad nagsagawa ng operasyon ang PCG at DENR. Natagpuan ang 11 piraso ng tiga o mangkono na kilala rin bilang Philippine Ironwood. Tinatayang nasa 55,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga ito. Ayon sa mga otoridad, iniwan lamang ang mga troso sa lugar at walang ipinakitang kinakailangang permit para sa pagputol o pamamayari ng forest products. Dinala ang mga nakumpiskang troso sa DENR impounding area sa barangay Tampayan sa Magdiwang, Romblon para sa safekeeping at kaukulang disposisyon. Patuloy naman ang kampanya ng mga otoridad laban sa illegal logging at para maprotektahan ang kagubatan sa Sibuyan Island, Romblon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
1: Provincial most wanted sa Batangas, arestado sa Lian dahil sa sexual offenses. Para sa iba pang detalye ng balita. Arestado ng mga tauhaan ng Lian Municipal Police Station ang isang 67 years old na lalaki kabilang sa provincial level most wanted persons ng Batangas. Isirgawa ang manhunt operation dakong alas 9:30 ng umaga nitong Agosto 30 sa Barangay Poblacion 3, Lian, Batangas. Batay sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 14 sa Nasugbu, kinasuhan ng suspect ng acts of lasciviousness at statutory acts of lasciviousness na may inirekomendang kabuuang piyansa na sa 144,000 pesos. Nasa kustodiya na ngayon ng Lian Municipal Police Station ang akusado habang hinihintay ang kaukulang proseso sa korte. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At Sumbungan app, inilunsad sa Infanta Quezon para sa mas mabilis na response ng pulis. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Oh, DJ Frankie, isang bagong mobile sumbungan application ang inilunsad ng Infanta Municipal Police Station katuwang ang pamahalaang bayan ng Infanta Quezon para mapabilis ang pagre-report ng krimen at mga emergency. Sa pamamagitan ng sumbungan app, maaaring makipag-ugnayan ang mga residente sa Police Command Center gamit ang chat o text message, tawag at emergency push button. May GPS feature rin ang app para agad matukoy ng mga pulis ang lokasyon ng insidente at maipadala ang pinakamalapit na police unit. Ayon sa Quezon Police Provincial Office, mayroon ding recorded voice calls at mga security feature para maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga nagsusumbong. Layunin ng programa na mapabilis ang pagtugon ng mga otoridad at mapalakas ang public safety sa bayan ng Infanta. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Apat na big-time drug personalities team Bog sa bus sa Rizal. Ang iba pang detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Arestado ang apat na itinuturing na big-time drug personalities matapos maaresto sa isang bus operation sa Barangay Bagumbayan, Rizal nitong Sabado, Agosto 29. Pinagsani bwersa sa presyon ng PDEA Rizal Provincial Office at PNP Regional Intelligence Unit 4A Provincial Intelligence Team at nasamsam sa mga suspect ang tinatayang 100 grams na hininalang shabu na nagkakahalagang humigit kumulang 680,000 pesos. Bukod sa mga drug paraphernalia at buy bust money, nakakulong na ang apat at nahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kabilang ang pagbebenta, possession ng drug paraphernalia at paggamit ng ilegal na droga. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9, your good vibes. At dako naman tayo sa ating good vibes balita. Caldereta, Dating Loya, bagong kabuhayan para sa mga magsasaka ng kambing. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok.
0: GV Balita Express.
2: Ako, DJ Frankie, mula nga sa simpleng pag-aalaga ng kambing, ngayon ay may sarili ng goat meat enterprise ang San Juan Tingloy Farmers Association sa Barangay San Juan Tingloy, Batangas. Sa tulong nga ng Department of Agriculture SAAD Program Phase 2, nakatanggap ang samahan ng mga upgraded goat feeds, veterinary supplies at iba pang production inputs. Dahil dito, napalawak na nila ang kanilang negosyo at naitayo na ang unang goat meat eatery at butchery sa Tingloy, Batangas na nag-aalok ng fresh goat meat at mga pagkaing tulad ng goat caldereta at champagne. Mula nang magsimula ang negosyo noong October 2025, 43 kambing na ang nagamit para sa kanilang butchery at meat business. At sa unang limang buwan pa lamang ng 2026, nakapagdala naman sila ng 114,000 pesos na gross sales at 25,500 pesos na net income. Regular na bukas ang kanilang goat meat enterprise tuwing Sabado at tumatanggap din sila ng advance orders. Ang bawat order nga ng Caldereta de Tingloy ay hindi lamang pagtangkilik sa lokal na produkto, kundi suporta rin sa mga magsasakang patuloy na pinauunlad ang kanilang kabuhayan mula sa pag-aalaga hanggang sa pagpoproseso at pagbebenta. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At para sa ating price watch, presyo ng langis, rollback simula ngayong araw. Ang iba pang detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: May rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo simula alas 6 ng umaga ngayong Martes, Setyembre 1, ayon sa Department of Energy. Bawas ng 32 cents kada litro sa gasolina habang nasa 3.83 sa diesel at 3.84 pesos naman sa kerosene. Matatanda ang sunod-sunod ang paging pagtaas ng presyo ng langis nitong nakaraang linggo. Sa datos ng DOE mula sa Enero hanggang Agosto 31, umabot na sa 54.92 kada litro ang kabuuang taas ng presyo ng gasolina. at 59.06 pesos sa diesel at 51.65 sa kerosene. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GB, 99.9, your good vibes. 7:23 a.m. on a clock, Philippine Standard Time. Just want to greet my friend Nicole Balabag, Drive Safety. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, hatid sa atin ng Pag-ibig Fund. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today. At manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station para kayo ay GB informed, GB aware, and GB updated. Muli ako po si DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya si DJ Joy Boy dito lamang sa GB 99.9, your Good Vibes.
0: GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. GB Balita Express. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.